0: gila zoro harami krintin deso onen ndiya ka geste go din daraso krinu kilometer fiskus kunu da uwa fellands fm program de tamtam program do wa chirewe ni maududo nan diro klarin zan din ndi shi fayda do ko saplam ja kla loktelan jemiro lum hurmatu na sharo jemiro don zaro awol luata ali allo nan diro program da donye tagadkin tilama funo ilan playing de tamtam ma play don nelefa kjie sumondo sa gambo da jalan ndiro foroskram da gonyi konyen butu bro kun awol men ndiro hulma kana ide ku soto nde beji ta na so soro foroskram de ndiro bayan so ajirin shi abi faida so kuro ade ma awo gari gabs na so yan bejiya na shado awo faida zumbeji ai da ji faida kan bai so ibajin ba da jarami kun tinde so nda bro kun awol men na mi wa ndiro bro rin ai so faida so kuro ade ma abi so amu gari gabs na da du bayan da su da da jinan ndiro awu de gari gabs na da gonyi konyen go bro kun awol men zandiro washa de nawo
1: abiro in faida au faida don shi kwasa so da fulamja gwamnati klan loktwin sulu jamin zuro hurmatiri
2: a shi normal lamar gwamnati au da zuro kro au gwamnati sulu war mazna rumiya au da zuro fanna tana sai annan karo kwasa adduma fulamja gwamnati da sulu marajin bawo dalilan beji dalilan da sai ma awa gwamnati ne su doka da na wani ta so da ne suna zu wai awarin da yi fayan da kulum zunawa a kulum zunaro a mun zunawa zi yau sa gwamnati su lu mana ya rawul ya karu am sur kamti wai ko sare ne gwamnati ma su lu mana zuna wai ko san gai dai wai ko san gai am sur wani rizairo da yi gana gana men awara controlling sedin nando awu da duno ko ziyaro wal ziyar da Allah gwamnati su lu war ma din wane karo kam na amsa ruwan ne rizaila wane na awala sadin bala rawal zero da gwamnati ga na gana gana katab din dai musamman gwazna da Allah urban na karo su ruwar mazi
1: dole kuma wado yanda bai di ma yo tartib la bejiwa shi gwamnati dai so dudo tala nuro su ruwar mazi ko sa ade film duna
2: a tartiba ka da shin dai shi gwamnati da awa shi suron suron su kuru ya kurai misalo kasala kulum zuna pantiya ya da yi ta wato sama ka han da wuli ta wuli ta da an karan da kura kura far ma dole sai ka ta far ma za ta wato to ti nan zame ha wato to ti na kan ka kwasa da kulum zuna nan ka kulum zuna ka ina di ta so da sama ma za a waje a to ra wato kulum zuna ro pantiya ra su war ma zu
1: yole na sha do kuma da rubayin da di ma na sha rita so in man gwamnati so dai sande kula sa ta wasa kwasa adu ba kulum zuna sa son sandi gwamnati ko amison dana ci girdan na sharo talandaro bayanda kunboidi shidi abi nankar artai soruwa kaji
2: an ma dalil cewa gwamnati da sulu a wara marana urme a duban na tana aw gwamnati da sulu a warwar maja awr zoro duna ko zuna annan karo da shi wanne ka kam soru hangan da boza wanne ka ruun za kam tuniro kuma sulu gwamnati a wange ko lumu da kulje amsu amgo kam na kasumar lejin ba kamba ne da zuna na awala yo ma cin ba kamba a on gai ma su din ba do annan karo wani ayi so ruwa zai nan karo da gwamnati da gana gana hangalin da ya awu sulu da yawar ma zai
1: ga shi tartib da kula su awali ta wato shi mango kwasado suna man gara shi girtiri wanda jami zu soro karu kamma awu gari gabsu nan gawar zai nan karo ade da su din
2: ade
0: ngila zoro harami krintin deso aduma bayendo andiro kusuton dede sidinaw she futu bayenda andiro sidina din ade malauta jamidon don zaro awadul wata di ay faida do kwasa fulam jakla lokti lan jamilul lum bayendo nashado gwamnati du suron zukuru karu kamai bajin ba nashado talayadin kuru ade ma bayenna do kurturon beji na rita so edin katabaya gulti tartib ay beji sande zaza awar tawsana mangana shi girzai abinan karo yana kala jami so duwan da sandiro a wadin gowajin da guza karo kamembe karo kingaimbe a wagari gabsuna sosa andiro su andiro bayan su asirina da ji ade fulezina na shado shi kwasado fulamjaye na sha gwamnati a na sha jami da don zaro a wadin luwata da yayi sande kula sa soruna man gana shi so agrizain so bayan andiro sirina da jarabi krintin da so fulai ne beji tamtaman ga fulai diyar krinye ishe nain bayan na son beji kwasado fulamzina kre borno yallan andiro bayan da gozu kozin kuru abiso wakazu futu ilan kashire jarabi krintin da so naptundo so ya sayo go fulai ne tamtaman sumundo so agambo.

0: glazoro harami kritu de so ndene nda kan gesde gozi ndara son kronu in kilamita fisgus kunu da uwa fellanzu fm paraskram de tamtama paraskram do wachirawe mawdudo na ndero klan zandena de shi faida do kosa fulam jak la lokte lan dum bayena kundo akurwa de ma faida an zakan bayso ay andero bayena ko so tande sinna harami kritu de so da jilenye play de tamtama play do shango awodo ko da yono afunai lenye tulama afunai alad somo de so agambe shana da jarami kritu de so ngo kauli la fano da jin duye yake na roda
1: ba ba aisu ke suro kawa adiyan moto litare jin guro nguron jero ga indu
2: kwasa pita yartaye na nguron jerin fulangzu
1: aishi kaso pita yartaye din
2: kwasa pita yartaye adu kwasa done kamcheje kurun nagadin kampolinchizu kampol lokojin
1: ma kwasa pita yartaye kamlor jinna
3: ferin tawo da maro kamlor jin klalok twen sharetiya
1: Mama kaswa fita yarta ya duwari zuna de.
3: Feroin aure tie sa tana de amma son yayi an dai ranye clan dia yit kayan di walla allan.
1: Ba ai so di walla de.
2: An dai ranye kosashi mada kalliyan muskon dia klaklan tulka ji sakata kinza kumbun dia shawar beta tara fiskai ya shawar kulta kuru adai ma korkor dia kada baro rotin. Lokto ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin yin karingin Kaduna muskon dia klaklan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkornde so aka da baro ronyo di wala allan ande kwasado ne fita yarta yada kalliyan kauri ad darason nandiro sudu
0: gila zoro harami kirintin da so yakin na da yau da ji kuman maye anda bana ala ashira zaksu da jarabi kirintin da so wanda nan da kan yeste gozi da ji faras cream da tamtama da gonyi gonyin futuna diro buroi gurma yana idai kusoton da dare da jirami beji andiro kla faras cream da arelan bayanna sirin awun gobi zandero washa walte dinau yoro na shado sandi kuma jemido bulai dai sande kallan da falla india so fizana na shado moto do kam dondi gonum letesha kuma ambulance no tuna masoru azala lai kamaro yimlan boza ya diol waya mana ido sanna da gaye gaye ba yimlan gana man sande so nda so isa imba so sai ndum boutu moto de rimbe sai ndu she claden andiro bayin ladin na bejwa
4: anda yar malama fi lamar tirata man kam guwe to moto ambulance gullum har tiran zangu misalo sai mai nan kamina gozana sar amma bana za sa na tolaro sare gokuru kwasa fika ga kwasa idis kwasa to ha fita yarda idu kullum zuna hadi kurunguro falle ngi goron die ngi goro yake wani sa kam dui tambara bozuna de wani moto gai kul wani moto ga cidin bau tamna ba gozu le zuna boza le zuna au kam na bazu so sitar boza le zuna kai wani da motar gana ya rawalje amman ganyi da mota futuru kina zoro ko kuri sare ne ruki a da yi ya motar gana ro wannan a da go kina walta don goro dai da go mutum gwamnati ra dare da da walta sare na ruma to amman zoro ko kuri sare ne sayar
0: no jo kuma duro futu a wadon isro blind sadin da tada da kasar da so fule zan sande a wado shi kuma kosara le zina da jamido sadin na kashoro do ganan bautu meyo
4: a gana botin be ya da ande dungu ya ande go ambe be so yero ya dana kare yero ya rubu ya gwamnati to don zura wala ro mun jin baya ya wala wa ja da ne motum be yero lur ma so ta wai wani da a ko sa ita ya ta sana gulle da ai bana dile ro motum da lai gonu wa ke tana sun da wala biya ne ya zadi da mun gwamnati a wato ro mi ro mun jin baya ande dungu ya
0: yo da jidare da jiran min ande ro botula dimin nan be juwa jami so roi fasarin gosande asuzana kulezina ti kaman kosare shimado sande grate klalan wanda ta jirwa dau jamiyar wanta su diro
4: a da yangana da kwasa kulum ja da kaman dai ta mun au baran dai kulduna da kulum ja biyun da nguru da yangana ro sai gifar da war ma wannan ya kulduna da ya amsa da yangana ro tista kila ro au biyan na yayyan na rangala ro tista yo musamman wa wala diri bati bati jo rai goza ta lazin kata kom dai na din kila ro amto hangal gana da duk filan kasar kara gina ro fande so e kotu la pati pati la kotu vidya ya suro ya kala ro ya kayana mangala kala ro kurun gwamnati ya andar bana sare kurun gina ro ku ku sa wa kala ra ru kure man no ata ita man kero abati am gozna zalla le kin kure man ala man kala ro kosa e pita ya tara gozna se anna karo da ikman de ala andero hafti
0: amin
4: ala am tayar sana le commande ala zero afti ala andin zitaire commande katungoro jaw
0: gila zoro harami krintin de so adama bayando dare da jirami kusatandere andero sirina adima lautan na shado kuma shi motokam don digon na lajin sha ambulance lanotina madogo.

0: gila zoro harami kurentu deso ndinan da kan yezde gozin da rason kurnu gila mita fiskus kunu da uwa fellas fm paraskram de tamtam paraskram do wa chirewe da jinala nan diro diol wa manai da purmi nan de botundo so gaya harami kurentu deso andero kasarun bayanda dimi jami duka da kamaro tabairu nan da kamaro grezain zoro paraskram de rotan de rupturo diol wa manai do ande fa ndu ndishima kuri uskupal diolar fal uskupal dio araku kuri awbi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio kumaro diol wa manai de furum gadanye bo numa de botun karar ollo na putun de ro boroy wurma kana de arami kronto de kala mawdi de din ande ro bayinda min kuru kasar no ya jemi kada ande akumaro jeza sande faras kalam da rupta sande bara chinzai ande ro rupturo ngo botu broken awal me gana assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: dakliwa
2: Mwanaji
0: Diol wa mana mi asla maronya pantimba kru apima asla le kamar pantimba ba diol wa mana mi kamduna Assalamu alaikum
1: Salam
0: Nda kilewa
1: Kilewa selei
0: Dumanajin
1: Tagu de susi mari bofale nem pa tarapta radio kunsi
0: Ngela wushe kinjoro
1: So I know to my by in some of the fire and the car. What are I learning?
0: Ali.
1: Like you put to my arm to that boy in the pillar of Putu Donia, our good dinner master, that Chinamokono is a cow out here in Ankara. Urunga, Latin, Kamadi, by Padoni, in the father Kamas or Gosu Gaima, out of Rongurin from dinner master. Am la ngoren de la din di ko tan yara kede fa wala so mana tan so geki yo da di am do o shima de don zaro do ata amare na 5 done ko to minon kam di ko tan fa ngala reje za awa shima di monzu masala di arma da suti da min di ko tan di na la 5 la gana su katar wala na itu de su tam so de fa da ya da di awo shima di masiba arma da gurdi ada materi ngela rogana da kula kula sa amdu a wuri da wadar luwa ta mari
0: ngela te da yura screen na
1: ya ngela masha Allah ala tu te ra sare
0: amin te da yura screen na loktu ngorum andi a loktu Allah boturo harami kirintu inde so far screen de tamtam de mawdu kala da zanni na la awo na sha do duno yana din na sha do gwamnati awo dum yura da wadar awadu luwa ta de lum awadu bayin tuda kur ade ma jami so ifudu kwasa da gratie kwasa de nya citar wolo na grade atlalai kamaro tajuro da uje mero sudi na awon ga de gapsuna da jigurwa de mallau ta bayin do andiro gana nana ma da jami so de futu awoda yakin na da sai awa kada kala da manatuna na shado awu kumboye ya kuru ade ma musko kala kalan tultu so awu gare so dai da na shado gwamnati ya jami da don zaro awu luwata bayin so sarina assalamu alaikum dumana jin
3: Na'am si Aisha Goni Muhammad Murali Mace.
0: Kila Aisha Goni Muhammad Wushe Kinjero.
3: Lale Wushe Mori Sama Tila Tila Rokar Mena.
0: Kila Masha Allah.
3: Hala Su Kota Kula Nidia Gumna Te Kila Kaya Nisulu Demi Rawar Maturi.
0: Ali.
3: Kima Kendi Kakula Numum Harla Tula Boro Chezu Jau Jini Ega Zawura Kota Kula Nzi Jini Tula Zikiro Lum. Kema Fugiero. Kau Awad Wadi Numa Suma Makuma Dei Kota Dei. Rende borno ya zuna ki dadare ko za kore ra ya tallo tuna kallin kullun zuna la gumnati ngwa won gai wa zuna katta gai gono gai ro turdayo ini ga ro gun zana ade ro am da zuba we amma mana karu kon to karu kam to wa bari ba to wala awi manya ade ya kuta do ya karu kam bu kaun ya su tai no kama am gari sana de gon gai ro turdayo gun zai ndo amma kun zai ba sai isa wa zuna jini ko ja Allah don mu kon da tullo jingila ya yo kun jingila ya jingila istori na ta gwamnati kara kuma ro fai sare jini ma da ka ce sa kan bo so jira lai kan kono la isin ma hutu ba gudu sai ga jina re jini ma la kala ka ta ne so sai jina ka ta ba da san mana ta gwamnati la na kara amma mu jin no lo na hutu ko sa so ari ku kullun zuna kallin kullun ja da isla tai ne da ni tsoro tulu war ma tiya da amdu nan zar ko sari na bi ni ma kalan zar ko tabbata ne sai isun du so kuri zo ka tab gonu a wanga yi yo war loro maru kai haru sa kan zin ba ya to ana ko za ko lanja salu jemi taro warma da kuma jemi to kalan da saka
0: jalawa ji Allah ta da yayura azkirera hutu bai da dare kun no di mai dai Aisha Muhammad Gurodo Fariya she na sha do jamiro faida do kwasa fulam jallum to kuto kuro bayyana da shi faida suru nya faida kan bai da salalai kamar suri da ji tuma karo yalan karantina ala ashira kuwa to rozak assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndakilewa
2: ya sai alhamdulillah
0: masha Allah nduma na jin
2: abba umar sai mana jin gura jin aran
0: gila wuce kin shiru abba umar abi kudum
2: a ku kana ka da mu duku kuragono
0: kuragono
2: a lamar da kuma ku kuma hali mana shi mari yo kawo mar alani yana gawo mana ne ro da karai
0: na'am
2: ari gwamnati da arma ku jan zo mu har ku jar bauzuna a na sha ko sa wani karo kama kamto yana gratin ma shi ake mai kuma gudunar ko ta garaji na garaji ya da gwamnati da garaji am da garaji ya
0: gwamnati da shi luba wa da tawattun zirna tawattun sai ka tartib ba meji zai no tartib da za don asulu a wani ba tawattuna da gullo no
2: a ade ma ai ba zan misalo ai to kidan minar gwamnati har gudunar ya ci daren miyo so kidan unza an bi arma waje ai wa zu kulanin a wasu ma da tirture ko damduma kiran zau tiketin dai federal lembe kamma kaman da bana zan a da kosa dubiya am da kosa la am da kura kure no zai la ku shi ma kulbun biya
0: mare kure man biya
2: kosa re kuye mare kure man no dana da kur ka lok doro kare amma ta gwanti da ka lok to fanzuna har da ka u doro jami turro tulu urma zai a sai mai guldana ya shi kare mir kur na ko zana
0: tartib ja ma unga we din ko ka olita don yi sande ngaldu sadin difani ma sai ni mai amdo kwasade zina sa sauduna marma sande kamar laboratory nan galle do sakna da amdo kwasade zana sa sauduna da am duwe ma sirina amma amdo kwasado tawtana da yarnin a wanzulan sanar fani ma har ma na gwamnati sai tartib dizza awaka jin dishiro guzaya su luwur ma zin ba zin
2: a ade da masu muna wai indu wa fa ngana je sun ga ko ta shi ma da indu ma not sai ya bun tunan dan zina da manga yono ce ko ta da kamar ta wata ne kole da bai ngai ta da dai alan su man non muna dai mi san do lai kin dai mi san lo ngo ka wanga wai ngol da ko ngware ma ko ta ebola ya ri sha kula da kam yir ni mace na ruwa ti zai tsoni ko shi ma ra ko don da ade su ta dai am sai an dai wala na arfun an dai ya bi ma ba da ya wudu luk turin da yan jin ko shi war ma gudu ya kai
0: yo yo dai arfu wa sor da ala shira zak sar ma gila dai da yura zgre da luk tu gor ba da luk tu wala botro gila da jarabi kritu da so ne san dure don ne so ko lui gawo awado beji na diro lenye tamtama da jab da fule yarun go gonya au ngoda botar gonya do lenye play in the soda creation no assalamu alaikum badiyol waya mana min makam dana lajitima idinna e kam gare ma ba rasu so du ga ino wajin har mi kurin tunde zo den den akan geste gozi inda rason kurin in kilometer fis kus kunu da uwa pelanzu fm preskram de tamtama preskram do wa cire we sana ne buro kan awwal me buro ce na sana de kin ni me nan di kurin tu boso kollena na je botu do so adin kila do shi maudu zandin yana idin assalamu alaikum nam duma rajin
4: nam ba san da wadin
0: nda fato kilo
4: ya zule
0: alhamdulillah duma rajin
4: babu ni kitiya ma rajin gula ma
0: babu nu wushe kishoro
4: yawa lale wuce
0: nam abi an dar
4: ku kuma ji ko du la kwa za kan ji tare ya tsaya mu dugo
0: ade lauta
4: a kwa da jar tawar maro banna tro kire gonnai tiral dinna
0: nam
4: dai jami so tutu not mai gudna ai aw not mai gudna de zaka kuma tiral loro mai ne dan aw kana kwaro kwagar bula atwan am kara sudana ai de kezna ai de bula ni atwan
0: bura mamuri ni man
4: a ari asai kulwa ne ni mai pro som de re ko
0: ande re gule sai ro musko dar aw do sai wa gudla
4: yo meri wor mawo yana ne kwen
0: ari
4: ande ri ne ni ma so monjo
0: yo futu kula she fule zan ina abdu ga gudla gule du fa
4: sai som le ne an ya taru yi
0: ari lauta
4: awa ko abutu mata ambula sai gulwa ri sai ri kuye ko da kelin sai da nan da sai ri kasar sai ne tro bula yarwa amma bula tin kwata kwata mata juma ba ko mata da juma ko mata shi ma da lamba da juma ba kada kalan go ta kiyar sana so har ka ga wai so so bula yawa a tai da zuna ka so ridi gobe ya san suna amma wa tukana ridi a shi ma to riga na ma so zo
0: yo naja huma na so na ka na ka ando so nun ba sai ridi lambo wono ne ya
4: ah bari jar
0: yo ba man ba
4: ma to la ah ba ma ba
0: gala da ji tuma idan naja miro da wanda rawa da luwa tare ka ta black lalun goza ino gila tai da yanyu rasu yana loktun gonu ma da loktu Allah botro daji arami krintin da sokule inde meji tamtama gawo fule inde akrinye shi na yana ndiro fara scrum da gonye ponye.

0: ngila zauro harami krintu inde so ndene ndia kange sego zindara son krinu inglami tafiskus kundu da uwa fellanzu FM paraskaram de tamtama paraskaram do wa chirewe maudu de broken awal me ba au sana de broken awal me ba borache na sana de kindime suru paraskaram de tamtama paraskaram do wa chirewe na ndiro doro hinena kamaro itagatke ni adu diyo wa mana edi na ndi boso kolena na ndia ndia bonu ya kla maudu de na ndiro bayen dozo nanawe au futuro na ndia bayen doko sato de chidu sinina kuru adi ma awado turo nintina de andiro nanawe da jingo botu gana assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: wa kan kala wa chirenda wa tukilewa
0: nda fato kilewa
1: kilewa kilenda kanadi
0: alhamdulillah nduma na jini
1: Alhamdulillah Umar Abdurrahman gawo bakasi ngoro masama lani wakil karafa radio presse bana jin
0: amma
1: burniya buladiya samma toro wasiro guna alhamdulillah hayya maro ba kan kadda amdo ne fasade zamzana amdo anasu garabar walduna da kuma da ala sero ne fa ala sero fa to amdo ne dan biya ala amdo ne ba dana ala sya ga wudu ayya maro ba san kan shi nanuma kwatade chatan kai da zungu kukum da duso amdu karo kam gata da misallo a warrun ba lokacin 19 ne are am kura ma kwatado so san ya balle an yengai am gayi da an kinga nai a wangai so dole kwatar ka sigin mana kwata ka sigin bu da amma an je da kwatar girani ya an ja kwatar girani no nyaudiya ko kwatar ya tsaya walle girani ne yaddane musamman mar lita mane litaro dane de kokori ne nya awai sana ma litaro hakuno bono isa sayya kasan da isa hukan fallarin gai gulle isa goza le za su litaro sari har ya suka wanda kwasa da garanya ne amma kurman shartado ne an jira gultana mar shi da yau shartado gai an jira wallo na ma gaskiya ka ji ya da ala an jira kuske ga ala an jira ne le va sare
0: amin
1: ala haudo ne an da gozna ma har kuma da ala haushi ma ba ruwa da kuma da ala nan ne le va sare le van
0: gila te da yin yura screen na Abdulrahman ngao bakasi te da yin yura screen na Dr. Ngono Mandelo bayana da kundoro kuru adema ala ashira zaksu huwa soro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam alhaji asan tar da yin barakan
0: da pato kilewa
2: ya kile tare da apa gitar yori ma ndoro ki zanne na jin ni da ko tuna da kama
0: gila wuce kishoro
2: na ne ke da ji haya mari ki bro kawai da ji ala am kita ma soro kuma hakki ba mai ala da ji an da kike mai ala ba amma na ce mai na dirin bare ke da ji haya mari fa tare ji rani ne an ya tara ji kiranan na kuma mun ya kita da manan ne na kuma ni salamu mai rotun ba mare wajin kiranan nan ne ko da kama am gare la yaro ko sarki tun da kan fadi kam gare da ko din wal dina ga na kita ga kiti ba le tura ya kita ta kun na na kurun na ne ne ni ro kurun de sare da ga da gaf na re kama ma gara min na kama ya kita kurba san awai ko din gare da to ya nan ba za la gonin boni ya kiti kiti na ba ni ne ringa ta are ni ala na ran no za la ran no wi la za la kure en de yero no ti ya boni ne min ti da ta na fa sal ga na gulle ba za are ni
0: Mm.
2: Ala kuma da ka saki ma da hafsu.
0: Amin.
2: Ala da ji fatu mai ce ka ba sa sai ta.
0: Ala ta saki mai hafsu. Amin sai da yanyura askarena. Loktum gono ma da loktu wallan botro na sharo kuma moto do kam don di gojin masha ambulance no tuna ma da jami gari gab suna yi kala fiza in atlalai kamar to kuto kun yi sai ba kuro ade ma san da ambo zuna sai lai ala bara su ku san da kasadin za su fito cira da sadin da tai da za san diro askara sa tuna. Jaman awo kam guwe du kutu shi kutu ta dego zina idei gana kazi iba jimba sororin. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam. Hasan Sandaud.
0: Nda pato kiliwa.
3: Ya, kule yi uwa kana kudo kwenye yi wakil para kana diyo
0: kwa. Kana ushe kinshoro.
3: Ya, kule yi awa zina di amsari sisa bibi laini yon gillar sayye awo nukawar duwa za kwanza. Ya, kwasa shuma ne je in ga uturtur ne kuma da wultuna yi shi sala ka wuje yi shi ruwar wultur wultur birin zuke ne am so ne tayi da gani putu kuma doctor ya gulgara ide gini kuma gypsum aulato ni fa ida tai ma ganan galau amma kan me awu kwani ai awu kala dawle unity ta matun nan ba gonin bumin ta bangulo kuma ya ji a jini sala ya gulu ne shi kuma Allah na hanyar ta kira shi baban ba bangulo ne ga uzo na kuma ri ba
0: wuri bangulo ya ji a nan gulu mare aya kana ngurli mlagi da riru
3: eh ba ga ta pore mi andela ro am ta pore mi sai do gare am ta goji oje ni sa bini na ro di an sa kaman je a jero kutura na su sara nar bi an ala bi a jero
0: amin
3: kitira ari da zuyi ari da wurin da kata ari da da rutun ne waje san ba so kile wace ne
0: gila dai da yanyur haskare na eh lokto gurwa ne lokto alam botro futu kanai bayan da sun nai dai ade ma shi kuma kusatan dero yan dero bayan su rofar skram dero sun nai ade lauta shi fitna har wa kanu ma daji awa kada ngawrin biyu so ayi beji kuma rotuptu mura ila rimtizina daji kana taida yanyura askrena hutu andero bayenda kundudima idei kirintu ndeso hii sumo karu ila kirinda inaro. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Nduma na jini?
4: Masa noma na jini mkona jambore kwa chile kanta ila
0: kirinda. Ngila mashallah ushe kinshiro.
4: Kana mangula yaja chinaru mguli yaja agesuru
0: chango ya guja gujin
4: mangula yaja mangula yaja wangalta mangula yaja
0: aru doka boru karawi
4: wangana mguli yaja asuru
0: alama zuri jaya asuru na wadula
4: aji mguli yaja asuru
0: na
4: abiyo dae bura hawa lindai ala awadua ya amse ya da zambuna ala fero nari wache
0: Amin.
4: Amandanin gidon ga jiri kan da ga jiri ku jiya ga mara shi zo na da tsafta ba a walajiya nan aje bala so a tsamsa jiri ya kallo a wana kurunya jiri kurungon jiri ya tana jiki ja na da kama kutu to le mu kamla ga in kona trofi da jimba mai da na da mu jin ma kan ku sai a jiro a walafu tiyo to qur'an don ga ga na jiri na sa a shi duba daga jiri kure komai sai jiri idea dannate ta furgo godu tafu kan sai zaba kala ma fara faza kun ya tsaya zoro ce ngala kila man kam so da ne ba ta ma goda fatura na da saudi sai ta furin da so da man na la da ala usman andar hasu kur ala amma ya
0: amin ya rabbi gila masha Allah ta da yanyura askrin na loktu ngonu andi loktu allan boturo gila da jara mi kruntin da so allan dare da jiran faraskram da tamtama faraskram do wa cirewe do kashe Najado bayanna Kamilo andero kusaton de sirna kurunan di kuruntu de soy andero bayan alabara suku Kamilo andero dua naji suzu zawani chile wa banada andero proskram da ida garu kana rata na so kusaton de andero proskram da dozi daga tsuna guru ade ma wukalaya engineer ko ni hapsu play kiji kiji na de suku proskram da andero ita garu kana ro wanan dia sai

0: da zoro harami kurintin da sofutuwa data dai faraskaram da tamtama faraskaram da kutunum gulle nan rodiyo waya mana da furme nan da kondo so na sha da kutira hafuya andina la kondo hafuya da jidami do don zaro awadu lota au jami do rakun zalla ta na sha do awu da raksa kal zai ne sumo karwe la kurinza kaka sa kijiro kundoro harami kurintin da so diwal waya mana da wanda kondo indi shima kuri usku fal diyo lar fal usku Paldio arak kuri awbi kuri lar kuri pal u dio indi kuri lar arak dio kumaro dio lwa mana ne purungata futu ada ta ide ni bonum botum karara wallo na kasar ni aje mi ke gapsena iso nda sura faras karam de rubta sande kutu nda so nalan urmazaya ande ko nda hapuya jemiro don zarwa war lwata au na sharo sande awad rasa raktin Allah tar sani na beje kakasa kujiro kundoro so ana so ana ro abi kuturo sudin don don ana so kujiro ma muradin zo kumaro dio lwa mana ne purungata najini andi abodum botum de karar wolo na kasarnum andiro bayen da kundoro assalamu alaikum na duma najin
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duma najin
1: ndo de kila hasan mahamad
0: nda pato
2: kila your call has been put on hold please wait for some time
0: Banyo
2: your call has been put on hold
0: ba jul wa mana merin na shado awra on hold wa non sha talam nasara na mun da gula zina assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: da fatu kilewa
1: kili asla laminu kazumu jaftuma ngoro shauri no se
0: laminu kazumu jaftuma wushe kinshoro abi kudum
1: dawa lale wushe kutin yare marta amdoi kota mitra tsai ma uzuri kota minde ngoro shauri no se are andero isatra sa kurufure nani ufurzine garari dikete kolta indiere andero paraksa gararo sari a korokoro doi sakina mari tusuna korokoro sharin jiko jumba sidiari samale da leda zo shara zo tusuna nguro ndenje yazin
0: ngila mahala
1: nadi katuro olono ma dile jumba
0: Ah, kelewante. Ngila min dela hinyura askrena lokum gonuma dia lokto ala mboturo fudu ma idei. Jamido don zaro awadu luwata au jamido nashanin rakta rakta dalla tarsani de somo karu yelan kirndana rollo no nashado kuma jololo nji ya kurade ma shi nashado diol do gana zustu farak murade no amad nindiro katabla gotino. Assalamu alaikum. Nam dumana jin?
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam.
1: Umar Hajim Goro Gambore wakil karafa da zanti.
0: Na wuce ki shiro abi an dero kudum.
1: Kwa dai wanda fandama kwa yake ka ne. Ki gara don semi are ta tunda chotta zana shula ne gire driza har le zana da chan ka wuce le zana jo. Kam turana ta so ke ne ne driza ta mu ana gara sune ne zuwa kujin. Amma bai amma duno ga nan bai tsare an bai kuma rusa an bai kan bayro an bai ke kyan bai gara don studio ne zan ga sa kam za ko zai ayo da gara studio tun kilo ne an bale an da zo na nan bane ga su da tukon no ba hatta gare sa lar alama sa lareta su ke a kisha na ga mara rizana sai putro ne ayo gurman da yi ade ga man kurungon nan gire itana an je gana ti ja su rodo fa la la ga ya kuma zuwe ne su rodo ayo kuma ra jiri am dankalin zala san gai a wala gai gitan zala buye so gozi aka su go litrinyar wa da sadin au ka su gudi miyar na rimin ga fa ko zai har la dan tada in soren je ade har dankalin zama suron su kuru su tana yadda a wala su gudi an je banajin mu wajin maulana kumar an da bana zagara su da yare an da rosta sa sai mi an gai kwanan zire ka kaltina da men ji gain kuru studio ji boda falala zu gain a zo ro kam so da cikin mu wajin ma marta an jira na da ka tafla sauri wurin jiro so da ro gani kuru bune da su da fitar an jiro kunna shi ma da yasa sa kuru ga am lumiya faltar da ya gozo da tsiriyar wa sarin kamar lain sama ya rishe a wado ne shi shiro kunna done chilla ya street life ya nare ba su da fit bune da a gozo na kangar makar sa na kalangawa na kasu da gambori har ba amma kala ko na ban tsirewar yare yare san ma sa trilla din bai kalanga wan aiwa zuwa na tsirti ya kutu done lunguso a kala kulta ya tsoro gannace trilla ni asoro su kina yare na arma ta ko mari an da bana za a dero ko na kulta ya rasa kubune da ya tsoro put da ala ko ma sai an da kwanda na rolls ala lamar din ya tsoro lora ma suru ngala kai wa tsale ne
0: ngala tai dan yura screen a loktu ngoro ma da loktu allan boturo to mai ne kutu an dero hurmama kuru adema awo bai annaro ita garkuma allah su mo karu yalan kuruntunaro assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: gana kulu ne radio nun
3: ni ma sa mai na ngura ran kolo kolo waya inge siriya ganyan kijimba
0: adu kuwa yi waka zu radio num duma kodu
3: radio yi kutu ne akodu
0: kudu kutu zuna alama
3: do ade kuru kudu kan nan da ta da china land china ro shilan le tro mo bi ro so lo
0: kuru zamana
3: ade so ro bazar din ka mi wo yi sunna wala ba san kun mara ga yin ba
0: purdi ganyan rin chini mi
3: grano nanan gana la sirgina do wani grano to mangana
0: yo burdi ganya gana jin sirnuma
3: a gana la sirgina ar maro grano
0: abi wa kayo
3: a udu kutu iru kungo sala ya ana la sinjala kana angal le konuna mbi ku ka uma wa isirna kristo fato lan suluna fason barani etelus kin bare fason ya yo kulezo ni
0: chitara sai
3: anna karo
0: sai chiloro
3: ku ka unzuma wa isirna suluna
0: suluna
3: kone ala su kamla sai ya sha turo ya ce sala da zori kurmana mana bin atima mana jima ka wata mana atima mana sai ya bu bu bu ali ma da mana zo
0: kazo mu juri don zo lota
3: ya brown tsana kuri yange ba kuruci sulum dana datin zo ta fu turo ala su kamla wani ya sha turo ya dan do sha turo ya marta andiro afta ango lamba waya dia da 081
0: 68 64 40
3: Gila
0: masha Allah ta idan yanyu raskin na loktu ngonum andia loktu Allan Boturo da jarabi krintu inde so play inde biji tamtam mangawo play inde akrini watena na diro botu ndo so da gonye kwenye kilewan andia krusano

0: glazoro harami krintu ne zaman ne ne kan yes de gozi ndarason krunu iklami ta fiskus gonnu da uwa pelanzu fm faras karam de tamtam faras karam kutu nungulle lenye play de tamtam play do ahmed m kaka yalla sumu de so kambena de jinala nandiro botu do so da konye konye wudu nandiro bro hurma kana de harami krintu de so bonum botum kararo lo na da ji kasar ne kutum lugulle mi ajami gari gapsanai tama irin na meji na sha do da sana din sande a hodo in atlalai kamar sande ka zijin au kuttu za so embeji hurmatiya da jinalan ko za da hakku ya sande ro kujiro insha Allah karatin ne tuma ne so ambeji assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: nam duma na jin
1: bukar
0: mustafa bukar wushe kishoro abi kudum guroye yo nyika karam da ade lauta to da abi kutum do yo ade re manam kutum ni de kuma muradin yo ya na dama de yi
1: wa kutum da ko ba de ya bare ko ne ma ba samo so ya tarbin da won duk ya wai duna gana gurin na re ma kira har le zai ma ba har wani mun yin na ne da kan da wala dio ga zai mun yin da har ba shi wa na inda gana na da ne cewa zama duk kin de wala
0: yo na sha do bare gana kaziya amzo da bare da sana shi ma muradin mun yi
1: a
0: wala gwamnati clan siriro badiol wai mana mere kam dana da jitu mai din na sha do kulo bare lan te da jami so da kazi sana a wala ka tafi gwamnati siri assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: dakilewa
2: lewa salai
0: alhamdulillah nduma na jin
2: amir ya haya ngro sho pare
0: ndu
2: muhammed ya haya ngro sho pare
0: ngala muhammed wushe kishoro muhammed ay kurum
2: ande kutu ndiari kula ne be sha bololo ranno tana gwamnati sha mun ko sir tana ngoron de wala kulboti lat wala bulala nji letum kumuru ndero lete latin api malati da te kinda re kumaro nji akar nge sanana fi dina ma kumaro ngoron de nji tim bod na sha kwarin na nji lete ma ba zumi yak gamba so da te kinda re zumi yak gamba surunje lenimin
0: njibi skando e vidina
2: nam
0: njiro biskando e folla india fizina arman
2: wallahi jigil jim kuma waro zoro shi kware mota zumi gam jiba so ba atakanda da gwamnati andiya fanyi na wala roma wala ko toro lai awalai andir ladi ya zoro alama kutwa
0: lamar kaziya
2: toro re
0: da yi tuma irin na gwamnati so mo karu yala nya kirin zinaro jami ndoso gari gapsuna daru sumu karu yelan ndia kirzana ro assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
0: nam duma na jin
1: umar alhaji man marajin ba zugo mai balore tinu ni
0: ngila ma sha Allah ushe gin shoro
1: ba san kutte ne ko fol nge ti kwal sai are ku ban na tana ka su kwadra tan ta ko
0: bohol ngurayero
1: da gire ka ana bohol ne ki kalta na mun kiri kuma ya karo tuna ya kamma kodina yo na rin ki zuri ki ponna yi ko kuma le za bolori ne fere loko sun da ta ta so ya kiri ki bohol ne ra yar ki waro sadari la dunyar uno sadari ngo ko sai kuru pati pati ko sai ngo ko ta ta ga da ta ruwa alhamdulillah kin ga zakana ngo ya kamaro ni zara nan ki har kuma ran gore da tofin da kasa ya kula da shi ya tara gara ido kuma ni ji ko ni ki ya ni gurin da shi ko ji an gure ja ni ma irun baro le su tafi go mi sai bulo ro bala sai amma ni kura ro lo man ki kuti ni yamba ai ki mo gara na ke zbao
0: are
1: ni ki ka fara ni yani ko ngo ki wa ko ki ko ki tu pato la ngara ji de ra sana kai
0: are ko
1: len ji na ji wa ye soro shi mu yo leda roro za ruwa za yaru kana yari na kwaye soro shi yo awari ai banye shi ma sai ko in fan zai na wolo ma ala ta ta kinga kala ya tola ma bare yo tola ma za ta na wolo no ma isa an da kai fara kalasta ta ki yaru ko ro ro ayo shi zo za wuni
0: Fatima Dombo Arode, ay kudum. Ay kudum Fatima.
3: Machine.
0: Verde. Mia wu mia wu re masuna sandi yanza na da sha cheshenin wara na kwasulu fator kolono yo bati magana ko numdu hamero andia fani min na yo kame bana rotsu shiro kundoro tawodu mana deda kuru tawodu awaka jinde da no jasura ya diol waya mana lambeya
3: je tawodu maro
0: dabbo ne diol waya mana dedi kam do nyanzu be tawodu da so ndia wala sho bana rotsu dina be jima
3: dan ba ti madre 090
0: eh
3: tati
0: 30 36
3: Hello?
0: Fantin de nya Fantin 090 30 36 yam.
3: Fantin bare.
0: Kuma wa pani mina? 090
3: 09
0: Fatima nya Fatima de 30 36 ai huru asala le kamara Fatima nya Fatima baba diol wa mana me kamtana da jarami krintu ndeso kam do nya zuna awodo kamara Fatima de bayinda ndero sunna mar random sha dallum diol wa mana ido kanzu bozuna ma Allah na tawodo mana de da fani min diol wa mana ido kanza ndia bozuna ma de shima kuri usku kuri yaklar diolar diol arak batike nanakin kuri usku kuri yaklar diolar diol arak ar diol way mana ido Fatima ido da Japan ma Kamil mana zeda ku augare kapsuna da ar da tawda tamin assalamu alaikum ba diol way mana mi kamna assalamu alaikum nam dumana ji
4: Fatima
0: mana jengwe ngezwa de. Fatima gwenye da zuru da wuli wushe kishoro. Abi ande ro kunu.
4: Ba san kutti are telanguronde kanci goma izanare. Njibojin kuma kwata mi babu zauro na din jibojin ba san.
0: shi narin jololon je bawo lambo won
4: a jololon je ne patkwataro bawo na da ya kuru bula bula mashin male zayin bawo aligoshin da zayin
0: na narin za sai murada na jololon je
4: a ne faltare bawo aligoshin da no ngala da ba ni press engineer Mustafa Muhammad Aliyana
0: gila hey da za su kirdina to ne kamar ruwa salam alaikum
1: wa alaikum salam
0: da kiliwa
1: kiliwa da ba su
0: da fato kiliwa
1: kiliwa da ba gu da su sai mai go fadin mana kin nan ba karab tara da ku
0: ba gu da su she kin shiro
1: na kuma a fere da ku tana da na shi ma da sa kuma container la din excellencia dero wa de makosana na shi shi ma din kado fi zuka da goyi kaza la din na prastatis a da su sanin wa da gozina da dadi kuma da kirmin din wa da shi ma da to din buri ne eh na shi ma da marin godin murad suna kala gidiya na prast goyi kaza la din ne rile tro amma wado kuma ta kada su suna su mangana fato amma kadan bi na din da ji fato a rigociya hakin zasu ji ki mu din bai ma su ga da yara mu din waya eh da ar ma so zoro amma da ina sagul dina ma ari kuma ruka kalo din ali go cela rugo si kala ga diana rat kararo lo na jama don goro de ga sa so lima din miske so dai da ina sagul dina ma ari lai ki ma ni gonu hatta sai na da mo kero ari lai gidi fite ne usku kalkal da ya sai ma din da fa mamma ringo ya bawo kalo de bawo da ina ka duron dambo dinna kala tuzu lai ya gidi fite ne gurguna ma usku ala falle ya ndiya ya dai kwana ya be rista hatta kala gidi ana furat sai mari bo fol duro ke sa ma so kwalo ba da ya dero kalo da ma ringo da ne ko ko di ti koro wala na de ngoro di di da ji gam lu ya do ni ke fon dien da ya ja do di mu kura di ade fon di bu yana amande ga sunan aga de di ada kan nu do kuma di bu ne wasin ma di ay kati kati sai mari mpao na ka di kwale ko se din bi amana ka ka andi sa ma so ba sa ma so ya da ya kala sa wuza andi ga ja di mu kura di ade di
0: gila mashallah tidan yiro
1: buradin da ya tsaka su
0: amin
1: Allah ya tibdo hera sar
0: amin tidan yiro askrena laktun gori ma dialog tu Allah boturo bayanum da kamilo suluna daji ala sumo karu ya lambu dugul mai dai jami do awu do daru lata awu jami do isan dai raktun Allah tar kasar da goza awa da sadin mare sumo karu ya lankrin zanar wazar daji harami krinto ne so wandin da kan yes dai gozi ndara sor kruni kilometer fiskus gunu da uwa Fellanzu FM paraskaram di tamtam paraskaram do kutunum bulle na shadona ne kutun do so nalan kondo hapuya ande chato nan diro hapuya jamiro don garo awadu lwata na shado raksa kijiro kundo made sumo kalu elan kren daro assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda pato kilewa
1: ya sulere
0: nda kundala mara
1: kilewa kilewa alhamdulillah ma im sai nan goro bulle
0: im sai nan aiwa kayo
1: ni ba zan mongolo ya ji annon ne irita ma ya ji kandawa shi za halaka zarinya
0: a shirin angalo mongolo ido
1: ayo kamar sai kuro dawanke kindirin waye dalza zarinno sannare a ga bare
0: kuro yo ya tire da zo za a gulma sai mariya mu juno shi mongolo ya ji aduro
1: kamar dawankin goya kija basan
0: a dawankin goya yo shanga bul fagmaro madara fizana shuru fizana zai ya she sama banda shi
1: tasa kotu ya de wallahi diskanto asirin na kuma da kakal jogolle ka eno ne na ko ka kulawa ba kamar jallo ne ka ma ce kwayaro yon moto aro kuma su kiri ce ni are
0: motanwe
1: ya moto asu kiriti kuma gini duniya kalan duniya wasai na
0: ah
1: sai su yare anja fanzena danala kamso dora fazana mangala wasa karu kamso da kamziya ne zan mashin na moto lai ke shona mashin na fakka mashin da wallahi lezu tamatta bi kanto are wallahi da mai ruya lan mashin na injiya moto are kraftuna amsa yare da indarai maron ne inda roga ra kuma dai fa Allah ya lau amma toro kana kuro alama yo fonne yi ka gnaza fakka da ma yo kwa security ba jama so dai aka zaya na kula da saki mono zai wanda za wala kamla cikin da jin da ya zuwa ne za ka jala zuwa kun zaya kamla kuru surur man nan tiya kuru kam da mashin da rolo na kuru waja da kuma dajin ba ce ci kurwa kuram surai ne ma halatta shi jin akai armar da yawo tare marta da fanzai na rolo ma mashin da na la kam so do kana rasa sana mangala ba
0: ngula masha Allah te dan yura screena loktun gon mandia loktu Allah mboturo na shado motodo kuma sarin awo sira manzili bo soyi gozana kala kalu ko tala no tunana homti na ri karu kam so beji su ande ro bayin so na daji su mo karu la kran zana ro gana awo da ka kasa baro sadu assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa
0: rahmatullahi nam gana hulune ko no
1: assalamu alaikum charo
0: gile wasle nduma na jin
1: ma famai na ngura da kolo kolo waya indiyo kidiya ganyan
0: ci gudu radio num din dortin din dale
1: wo du radio din nan dir kon ngana lwa zo
0: ngiyo yo abi go tum gudum
1: a wo kam de guduna de manguro ya ji ar zora azam ne ya azam to na alaman do de
0: awu awu
1: am garan yo walmar manguro ya ji ba man kun ten no kan dawo zazam data ade indip kata naira siu zo naira miya soro salerin go ci gal ku ya alaman bi akarun go aran ya da wa a kuna ya fidiyo wai sura ya ta shi zallal masalarin da tirkir kuma arma kin galla ya ji zulla ya diye pat pat pat to gore
0: yaro alan
1: da duro bu mun ya salari ki zai yaro alan da ki mun da make ta da ran da na da kuma jamna sai na da wanda ismiya ku biya ka ma wa ko zai bulan zalale ya da ya wallahi adma shanya ga lai duk kun zai adma salari wanda azam ne diri fata ne ma tamma manguro diri ma ce shi ya kin galla ya ji zulla manja zazamza sarin ba hunan masa gayin ba wallahi
0: ni ne kanum du bawo gari maro wadana
1: ayo hawira ne ran no ni yo
0: ara am gari maro wala kilafuru me ku kilafuru me wala kuduma are hirwa yo kuma uwa kuma wa kwalme ya fambe rukuna man awar ngurila rogo eno ya mangula chingalata ya jaro goy bare
1: mangula ba hunan ma diri zayin ba Peter Kumar ma da tindalla ya ji zurla zari. Kuma cerere wallahi.
0: Har cerere ma jirele. Dai yin yura skare da dai. Lokdu goru ba ya lokta wala botro. Gala da jarabi kretin zan ala dare da jina faraskaram de tabta ma faraskaram da kutunun gulle ro. Kaje su sa jira ba bana zan da faraskaram da daga. Kuna ro. Ukla ina da faraskaram da don yi da. Kuna wannan da sai lokdu ya.

glazoro harami krentin deso kuma waktu nde sa usku kalkal loktoro nandiro hawara nde chi fori sa de sa nde chi dai lardu chatte chip dortana nandiro hawara da kratoro klewan andia krunsano

0: gila zoro harami kirintun da so kuma waktun da yasa uskure ta kalkallop to da sa wanda chidai Aisha Mustafa Kolomi Kla Hawarai da Nanjiro Gozu Fano Kliwan and ya kirin sano
1: suru Hawaran didin Hawar Rafani in Kla ga

0: Glazoro Ajagumsu, a Krentuso, Praskaram Barek Nungao, Nandiro Ishin, Nakaramita, Piskun Uskun, Radio Narasoni, Pelanz, FM Bilan. Praskaram Kun, a Barek Nungao, Adun Putu Panwae, Modudo Kla, Goyenade, Kla, Lamara, Kusiyen, Putudo Amzodu, Bare, Roklasa Kna, Nungri Napsana Adie, Lamar Kusiye, Kladen, Zandia Dien, a Malum Do. Lamara bari bulama garba andia kusku kirmayron jimdo foraskram ita gatiye din namnye napsana ngosha daji alanguro shi lamordo yi kusiyad shi kusi ngila suro bare melan kusi ngila kweda tide shi aiso faida zo
1: assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam
1: chaman suro kaida bayrelan gawan program din gawe lamana yana awla shiro 4r gulzan na mbi so aw rr dia wooden field right variety shi ma kusindo so kam barejin ma gawo kulon gala fanduma yan awudun maturo ma ne kin indi mi romani min mare shi ma kusinyo so kusin de ngala tangara ta fandimi ma automatically bare shirma duk na soro waljin ba wala dai sul yamin gawo man kararo misalo mun de ma kusin la amso yano zai kusin la sare Algeria lan goza so amso ro sakala
0: kalan zo no zai
1: kiran sakala du kusin la shiro sola sa su sakana asaro isu wallo so kusin de bare min ma company ambe kusin sa processing sarin kusin sa tolin kusin sa ilima Nigerian Seed Council da sai province National Seed Council da sai province din na sai rigi nan zan ga yinci wannan ma kusin da ya tawat kine kusin wanda lenum kasulan kusin yumi dalin zare mi sallo arum gonimiya arum membe kusin arum membe ngauri gonimiya ngauri membe kusin ngauri membe dai ngalo haka zalika au sama so adei
0: so abiya gina timin
1: dalin zare lenum kasulan mi sallo kuma arum yum gonu isum natimi kusin natimi arum natum
0: dire
1: dalin zare faida jumba da wahala kusin imani ma dai mi sallo kuma company ye gin yayi bularo lenimiya amna watan be kusin gila manan zan be am tangarrata len har sun zo sama fani min wane fani min la experience that I may be india me au pek ay kusin producing seed producers local seed producers me so nan nan kusin da fani min kusin nan zan arma falgin biya jiri loser yayi atargu ayi kusin nan zan chonduma tot kine kusin shirwar ngala fani mu awa ngai zaman company gulgana dia zaman kwe awa arya nguwa misallo kuma bularin ngo saka da me amso ro kusin so sodin so sai ngo sa sai rima da contract amso ro contract sai so contract sai contractor da leja misallo le ne kusin kalan gai kure gulda leja misallo a shiro kilo au bu miwe ma za ya na bu uskuye so ndia indidi so ndi ma da ya gare tuska su asudu da amso ro sai kara experience urena am leza sanati misallo organization palle kusin chia leza sanati ya kanum gala zana kamare banda tana rena kada
0: da
1: adulteration be audu algusa isa wazuma dai kame angal taida zu ci kusin na tot katalan kusin karrata tangarata ndu soyo zana kam du kusin shimadu kusin company yu min ma kuma salila be sit cortexa salila be so na kuma so buwen ma budun awala awla lamba la bukata lamba shirma ta skana ya kimiya skana jiriwa ya skanin sidin skanin sidu goje skanin sidiya number company da company don sit shirma da production sinna ma da tambali shirma da rumin skana dan amma atzo ne yayi am aryawu sidin skana da awde rumin bukata skanin dimi amma ogarin europe lezin shigin ma da ku sai shirma da wanda ku sai ingila sha goni mi sha biya sai kumbuya kal so buron arimbe kusin arimbe be yugun gana
0: gulluma
1: so shi arimde shi kumburo sha choro kusin natoro shi arimde kumburo arumu walja aw ngaloro walja aw ngawli walja shirma da kumbu mo fedajin amman natoro fedajin ba
0: na'am
1: dai futu dim kurushi a sit misallo kusin kanimde kalam mo di romani min ma solo kulo misallo kuma ningiri isna waktu natoro walja dai kulom din at least daw kulo edin lamwaro nala ganala nala awa kulo faldiman wani nala gana duna nala gana kambai duna kambai ya fandimin suro kulo den dai na fandim ya kum yangimiya ganala mita indi indi au boro ya kaya kaya au arum gapsuna da yangimin lamda suro dun kusin shirma din fandimiya dai suron nate suron natimiya shiro chisku ne samwa lijin lijiya wani suro lijina din kusin gade gade au la zal chidana rumin au la chira zana rumin au zal lo chidana rumiya gapsuna da ko zana rumiya dai wani shi ba raiti gade sha tule shan bungum
0: ku yo are sha faida tum kuruwa are testing do
1: are testing futu dum obtaining dimin madu sit kanum kalam me
0: a
1: futu kulolan misallo sit ni sit producer non gana lenge na min kusi a sit shirma kusi au kusin shirma du chuwandu ko kacce di yoro main ma
0: yo
1: selenge yuki agi kulolan min dimin ma ade at least nala nala misallo nala reta eka yengimiya so kalamu yoro faida jin kuru kam gadi yoro
0: faida jin
1: futu dum kusin shirma du fandimin alma ngawo na tumain shiri chiski ne kullum kiltan ba misallo a kulila kulila yayi so gappa ma jili a wala shiro pollination sambe jili malum pata pata a wala so waktu flowering stage ce walja
0: sai ta sai
1: Allah Allah nafsa Allah nafsa ngayro kozin so a waga de suro dun wani a wani sallum da packaging dimia nan gilalam fandum ganani mias aruma at least ngayro sa di euro fa rajin au sa ya karo fa rajin kusin dai kusin local variety jigula ara awu awu ma dai kusin rowaljia dai misallo lenin kulo bremana testing ne shi testing di dimin ma shi ga kusin kusin fandimain kawu kulo le dimin no dai nala fande nala at least duri le zamba nala fandim dai at least gram 10 gram ya arum ma misallo awu ngusur na arum faida arum example din ngusur arum la yikin 10 gram ya fandimiya lene sha na ti yana timiya da germination percentage putu lidina da yurimin at least suro kashi miyoilan kashi lar au kashi uskuye suluya da kusin shirma dangala kulomu kulomu ya da nati amma suro misallo kuma suro kashi miyoilan lenum na timiya au lidina mar kashi uwa ko zin au kashi da au karara ka ko zin ma kusin shirma discarding ni ma kusin kala da kusin shirma rubati
0: dire
1: ar ma sisti au sitte sindo
0: dire dire
1: da ar shi miyoiro shimu miyoiro ple zin na kusin shirma dangala
0: ngla alanguro shi kuma futu doi kla adin manana mai dai amso da isa ya akairo kusin zada kula sagul mai dai tawodo andiya chitibulin uniya andiya yaka andiro gladin manazana sai kusidi maturo isa ya ka bare sadinno sai ngwa o sadinno da jikla lamar adedin andi a wandin beji kaulin zarin beji da fanye ya dai klado au yiramin man beji ma dai au bin shawari la beji ma andiro yiramin
2: sun ma na nawa ko ndan karako galtimarin bare tayida zanan ngirisha luyana dian bare kolje ku au kurudu ngusor da sana da sikin au kolje so ngalo so wala so sima kuru au bare nyen dinwale kusin yare shiru ne burai ne biya natie bila ja shiru kusin ya mara na daga na kamya kulliya dai isi kusin ruwa ka kallo time do au zanar walja shaginanya sabari da walta shima dian annan ne au ne sha kawo kinza kliwa mare shima dai nan ne karnya gonye le natie
3: usman ali bare dikin sawo bare nin gariye gaskiya gaskiya bare na da awa ba fa zuwa ndi kwajin ba moroshi au kolje ayato kusini adan gusa daga sace ya yuyen kasula amma amma da an bai koyu ba da wanda sanin sai rin la rasa ka anza kulun zai magana za sa dirbi ya shashilan koyi da tani amma wurin gusa rayu ayato ngala din bai gaskiya am musamman na am da sai dia ka sanin nan bai sa wasan nan zangoi kusini ngala andar saka da din kurun gusa rayu ya ngala da ma ba ti din bai do amma kam shi ma rin gusa rayu andar ngala masu da din kurun ngala masu da din jama'a ya sasana bai gaskiya kusini shi ma na bati ya rasu ma ir silim silim guwa su kana ma moro shi are guso daga na bati daga bulfa suru ma hada shi mangala ma do kusini gala suna tun ma guso daga kala ka kalla hutuma ne nasuli ma kuru bati rawo ne ma da kuru a wallam lamma wasuli kiskila suli ya la suli ya kuru waltu kuru ya ci dan dia wasuli waltu kuru na baba

0: gamikini amangala da wannan are kala tilo na daji
1: angla zoro alanguro daji kuma futuro sanje tartim da kusi lamunade awla kala dun boyen na yurami mambewa
2: futu mana zana ide so almost aw guldanar masro kaurin yin tumangana sama songo so kala mana ngana so kusi ni chaman futu borongul gana ide am kuma community role ni abula daro le ni am satkata tangarata kusi lothere ren kusi wane sen misal kuma na da kana da gongolon gole ni mi akamla mai wakil chellumsa musamman rashin ai masulmi ba kusin barejin
1: jire
2: kusin barejin yo kuru kusin burun ma rashin barejin kam ngai bare sinar ma ko zuna ro hairin da pandemin
1: jire dan
2: duso gin sidin da su kishi business kan je
1: jire
2: kulo fal zam kusin ra wuja kuru storin sidin ganajin nan galala a dai waktu da su ya su tulu amso isa ma dan waktu da su ya am wuro eh tafan gai mai we bada da ni ko ni ka ko li fundo lenge awrahini shi ba riwan ma riwan doro sikina so kusin du chama na source da source ngalan fande kusin company ne yayi kusin company din notar world dalilin aw arya nguwar aw arya nguwa kuru shi sulum sulum gulzuna ide almaru faida test ne da shi ma kusin du goni miya kuma sulum sulum ma awla lenin na timiya la baba sama wahala mangala ma sama sulin gulzuna so testing dimiya allan at least 80% dufan dimiya so 80 percent jamile shi red fund dimiya dai lenim na timiya at least 80 or 90% sulin dai full full bad awu ma isa kalin isba maro waljin ade so am so dai zo maro cisa kusilan talluma bare ma talluma
1: bare ma talluma zo bare da ngawar kalasi
2: ba failing dimu riwa ba asar
1: dinya
2: ba akuru awa national national council manangana suru kan zailan misalo na kamin kusin kayum kusin kalan gaisu lezin yuro kala gare su kaladu lenin shararo sha ri manya biyajin asarin dole yanzu
1: jere
2: lenin za a wishi ma a wishi gin yuro su kaladu so amso da cisa kusilan kusilan tallama dai
1: bare motus ka kurma
2: dai
1: gala zoro krintu so paraskram bare kinin ga wannan diro ishin na kara radio da rasulan filans fm mita fiskun uskun nodda uwa batalla cilin lalenyen waltiya na danyinan dukkiye konyen

0: Angela Zoro Ahmed M Kaka koskos kanu di mejwado keren tu so praskram bare kenengau kerenu radio nara sollan fella fm ben mita fiskun uskun nuta uwa kama soro praskram adien alanguro shi chari mana ni menden arum membe kusi arum membe ni mare daji ayo ayen shi awat ma ay jiliro sa gair ni min
1: okay shi arum membe kusi arum membe ulgna ar shi arum de shi kulun biya misal lo waqt selero walja sama sallum kullum sama so gonu buro fim abin buro fim patro kudi min patro kudi mi a ci za shi buriro de dan ar shi walba sama awfal shi kusi ni kusi ro shadi mi rama kure man ayruen amdu misal lo kusi ni kulo la mazan ma waqtu arum de klaro leja karzan kura kura kura kura karzaya kilewa kilewa kilewa karzaya da shi bumaro fi da imba ade ro isa patong na da dai ninglisi da do wasa shi le da sanatin shi du kusi so she dai misal lo kusin ni kulo min sangamin ma sam masu a wushi ma kusin ro dimi rama ma waktu na tumalan awa sam masu lijin aw lijia aw misal lo ngrim ngrim yero isha aw klaro lija la burza kra so toliro min
0: be datin amma bala ko
1: da datin amma ko do sai sai ma sam masu ya sallin fini min
0: yo
1: sallin fini min la ya kurum bawuzana ro min ci zai ta shaburo dana aw la ri klaro le zuba funa shi ba fun shi ya sallin fini min sam ma kullum ma dai ba arum ada sai kumbu sayar maru tulum sayar sayar baro dimi ar maru kurazana maru sallum finum shi kuru mawduna maru time ka wuta mu bafin maru shi sallum finum ya dai a open da shi ar maru shi kusin ar maru kusin arumma kusin arum ya
0: yo yo kuma misalo ni kuma bare ma sak kuma alamana kano so kaduna so yin karam bare dimin kusinin kujin zufani min akai kuru do sak kuma yarwa sai duro ismiya sakadin ranun faida timina kusin shi mare
1: a faida jin munjin ba dalilin environmental factors me
0: yo
1: aw da ningli ne anda misal lo kaduna gonya anda sai ya ningli ne gede gede kaduna ningli za ganan zai kawo miyan fino lejin
0: jire
1: da u ande am borno yedu misal lo kuma na ar borno central kuma jere so ma faso ba ma so gana ka umian pindi na kojumba na ngrinde gubio gubio misal ma gumi rewle na gubio le na gubio ngawro ko limi akalafu na ngrinde za ka umia masidi
0: jere
1: so awo kaduna misal lo ka umian fiuni ba fin mari gonu isum na arin yerwan anna timia da ningli ri kamjin she klaro le zina ningli ri kamjin da ba faramu le zina da ande ro fela jumba misal lo kuru na arin gonu misal ku sai ka hande kaumiya ko jin ba bafin arum de
0: au
1: kaumiya na tum kaumiya da kapsi da ba ka rale zuba fa arum borno yema
0: yo
1: gonum ka dunar le nimiya da inga ka kaumiya sai nan zan down ngirelan down ngirelan bafin da inje sha ban najin
0: jire
1: au kusin du au ni da na mun du wune na mun du wune miya na mun lotoro
0: kusin sha sandanan be
1: har maro da misal kuma kusin na arin kusin gwamnati ma ni au company ma ni mani minuma kamaro lecture research institute allo lenimia so hero ya adman kusin za samma so imbore me yerwa a borno ya a lecture research gulzana da a area lecture a borno so kuma chat so kamarun so niger so a wona ruzuna samma so a wazin kusin nan nan kayu ma sai improvement sanna tangarrata kusin za zomaro ngala kurut zomaro ganajin kusin jili kan da ma improvement sai dai at least sasara dai kusin amma zau yu zau nan nan amma kusin za zomaro ngala zomaro ganajin ganana timi angu fandi min
0: jere
1: kan da ma kozuna
0: jere
1: kusin jili kan da ma improvement sai improve citizen shiro
0: jere yo kuma amla soru cizaya kusi kuma shi tarak chare mana zana de kusi ri kasulan cho so in gul zana de
1: kasulan yum ya arum yum kusi ngin yum au ngalo yum kusi ngalo ngin yum au ngawuli yum kusi ngawuli ngin yum
0: jire
1: kusi urundu arme urundu shikin bu grace misal lo sita grace gul len ni gren yum ona sit ngin yum kasulan yum ya chaman chama nyuma au yuma
0: yo ai tajirwa zo shi ma kasurin yoro
1: ai tarjan da ai misal lo kusin arum kuma nda cine zo control ne au kano ne arum durumi shi mi rumi kam do zala ganya ai karjin ba sama au hollo surin misal lo
0: wajili
1: am kura la ji ji boron soru ar arum arum moro arum ngul den ma kam ngai kuma shi kuma talaga na kuma yama la zana sama arum rumi arum do ma
0: ade
1: so arum misal lo kuma kano sadin au sokoton sadin gonu isin na arum anda sokoto ar shi magana ngalo anda sama so student outside sahili kare amman ga yini miya lazim kusin za kudi miya anda sai ngiri za gare da su ke asar fundu
0: jire
1: dalin da su limba da sun ga walan andero kungiya lai kusin galo so dinar sai de gwadanye sans pile mon ça
0: ah
1: awla shiro variety trials je start with la die variety nga ngalo kala yak ngalo gula die o howa jimeria fa la tie shi improve shi sai so improve so wannan ma da sans pile mon ça
0: ah
1: rin shi ma da so some of the kill ni waktu fallin ci dai dai buron jimeria karako secondly shi o ho fa tie na ma karako ka an gare ningli ko no fa la taro ci la die kula da dalil na harin andero fa
0: mo jimba
1: ah yo ko sin shi ma da dai shi cin atun mu arcaman da ba fulata nan karo
0: ah so
1: are
0: shi sha story ndiro a wala so fi zain a wani min mun biya
1: kusin da
0: ah
1: ah kusin misallo kusin storage me yake
0: ah
1: storage di misallo ah samma so na gana la hamduna awa shi ma kusin shi kusin mun roi
0: roa
1: ayin yin shi kusin kalanda
0: yawa
1: gina tubba tigina ni miya walk to tulum ismiya ba sha yi zuma misal wa kayin jin baro leda la fandum sha jerum katam baro aw leda la sur gongong layro tutkum katam fandum baro bali minna ala isliya tertin dimiro ko gonum kuloro yadi mi waktini she mana jin waktan su hoto ngengero wa ganal wa ganam shi takallo wa
0: ganal daru bugeji
1: ah da yuru minti
0: ah
1: stories at least moisture content 10% moisture content content yayi kuruna amusulan anje sha lejin baro ganal akuru yin jinno
0: a
1: sha gana ne ka kallo ngala armso yayi ma misallo ka kallo sha ngala ro gana ne sa dewo yaro lejin
0: wanda ku sifa ne kana ngala fa ne kana nan giriya ya kallo gana ne
1: amso kuma kullo ruwa fa nan ma aino zana
0: no zana
1: moktala ni ku sin gana ne ma au roba jiri kurne ku sin siro film ningri au waktu lumbuelan lenum natikinum ku sin atargu au losore lenum natimia ku lizin au laron yo jiriro sha gana ma class ne Basha ya zuma.
0: Baya
1: ya
0: zuma. Jire. Jire.
1: So, stories ya zuma mungala.
0: Ngala zoro.
1: Kakalo shaka natili. Kakalo gana ni mima. Asoro wali jina la isiria.
0: Ngala zoro. Kerentuso paraskram bari kenengao nandiro ishin na kara radio ndara sola adpela zi FMN mita apiskun uskun nuta uwa. Pima gini kila lamara kusi bari lan. Andia malum bulama garba zandenye na kareye. Kerentuso kuma doctor da kakalin nan diro dual telephone premium ranu nan dai kawdin do sorwalo ikwi shawri la murad wallo mara barin da mara kusiyin bejiro wallo no ma ranu kus shawrin do hawi ranu shawri manwe go malum bare kam do notwa lintal mara barin nafkata suron jimde prescribe ita gatiyadin amma son yayi kawdo nan diro play iken

0: wahalu ya mwina hende yana nawa kwenye yungoro sedo yana nawa wani yungoro sin bawani yungoro sedo dani ya bawani yungoro sin mahera gati maram sombo mahera gati marambe marama ya makira gati marambe bihiya gati marambe bihiya gati marambe alkata bin sunye bihiya gati marambe mayram kaltum gati marambe polo aveso gati marambe bawani yungoro sedo bizi yabana yungoro sin Madaya awa sambo, yaya wae madaya awa sambo. Barna yung kwaruskin, muye bisi ya barna yung kwaruskin. Barna yani sambo, wazure bisi ya barna yani sambo. Barna yani sambo, galti ma bisi ya barna yani sambo. Kwalya yung kwaruskedo, bawani sawa kwalya yung kwaruskedo.
1: Gila zoro krentu so praskram bare krengao krenu ya karao. Krentu so daji amdu andia bozen du raksa andia bozen. Lambadu andia pandui du shima sukur usku fal diaw lahar fal usku fal diaw arak sepur. Salam alaikum.
2: Salam
3: alaikum.
1: Salam alaikum. Salam alaikum. Salam
3: kusantare zoro bayna lisa sunar zoro kujin zafa inai
1: ngala wushe
3: kala ku tiyen kuma mana zanar munde marwa so ne wallahi
1: kala ku siye
3: munde to masar masar na tike masar da dai kwa angalan jilan jiri kuma kartin kura kura gul zanar da karnge angalan jin zan kosma wasan yero kuke dai wallahi philosophy yake kura kula bin wallahi kasam ba kai do wallahi nangri drizi su dai wasan ye munde da yake ganan sai tafa ya kai suna wallahi samma fal masulumi wallahi fal masulumi ade dai su kai kam to da hangal gana da a waje mar zoro hangal gana da dai kuma a waje dai banya kozna ake riro wallahi ba lokacin masata na tare gana kozna ade dai su kai ruwar ne dai ina don galo ya kana tare ke don nado a wayo a wako ade su kai kam so zoro hangal gana da zo mar a wanda sai inda kala furum zai yo kuma dai na shangalo ya sha kurkin balo mun je dai wofo jiri kiri me kiriata shi zoro no jinta mun kare mana karo a jiri shi mare dai ko a ngalo kiriata kiri fa
1: ne ya ngana zuwa yawa
3: ngalo kiri dai ce mun je an maro biya ce dai karnge run zuro shi kuma wasu ne kuke kamaro gina ko amma gina ngana da kuto gina ngana da dai ce risu wolo no ma na take wahala yakin bawo awo jiri awo leda awo yiro sakin mara awo bombs kolza jiri gina ne gina zai mara
1: jiri kumbu gina zai ndiye
3: jiri dai rosuro do ko gina ke kamaro gina ngana ko loko kara
1: ngala
3: ngala ngala ka ziyar wolo no ma dai
1: dai dai ya kirni dai
4: ya fantina mana awo arma mana am faida testing ne do dai kuma awa waktu galo na to yesu ni ningiri dai isina surun zamme surun gana la zamu miya ne na tayu ne literally jimbar riyo no ma dai shi amma kashiro ka same ka waktu na to yesu din no
1: yo
4: lene gwada ne class testing kan wana yana
1: mana
4: gwada nim nim gila no rundo
1: amma
4: gana tim du wane sani miya dai chiro ma dai
1: gwada nim mo zuya dai gare mani
4: gare mani don ka waktu sidin
1: assalamu alaikum dugawo
5: alaikum assalam
1: class le
5: mamad bai fasin
1: mali mamad bai fasin ai bai no
5: an bayan da na dukiyar tana tsada jiri kusin yarwa kusin yara da yana kuma jamin da ya faru amma na sai foto jiri yan jiwa su yi a wala na su sake tsere yin samzan ya samzan ya yi kamarai a koroba manarar foto kule za a yi baro kuru obola da ya zai da ya kalarin gana da kalafatar mara tana tsera da dare da dare da dare da shiro samza tsar kulorin kinanar kiritar tsawara kulorin da gamara amma matara fulma gana zan yi ko da ko ari ari kalafati da na kai da murada ne sai biro samdana mare shi ma duk wanda goza le zai au sam kala rushin au au shi ma da no zanaro kuma yanzu ka zai ba guljai kala daga na kalafati murada ne na
1: kulewa ngala ushe kasar malam Muhammad Allah guru kuma shi kuma fito chare tuma ngana mana mana mare adei alama na gade kusi na gade na mpaida turo wali
4: awa sama so lamor shirima do contract kusadin so contract kusadia na in bulk nguro so nemba so awa dalil awa kwe contract misallo lenum awla kadunan awani ma ko moto ila adu zan nadin biye le zana gadin goza isa awa so mugata de suka so na daro le za misallo lenum nasarawan kayu na gadin kayu awu shirima ni rofe da jimba so awu jili akai de niro kusin chodoma wandele nun natimi gwarane ta falle
1: gwarane
4: awa kusin galo yayi sa yakro sidin ta yakro lejin ka bonna tinde kullum ya zamme kumulla zammu miya gwarane kullo munune ka kallo ngilano ma dai bari minna chama kusin kam na gare yiro sodiya wande kame kuskure sidin kullo samason sanati reta eka yayi kwata eka yayi kokoli zugwa da zusa fallo gwarane miya ngilano ma kusin fandama bationo ma dai alam kambai
1: dire glazoro ka kredito so prescribare kinga kreno idaji kawdro batala chilila gonyen

0: gala Amina firo kake wanga ya gala a krintuso proskram bare kinga wonan diro ishin wa kusku kirmaro andiya malum bulama karba zandenyen kala kusiyelan diwonde mana ide furum gata ngo kamla gana assalamu alaikum
1: wa
0: alaikum salam wa
1: rahmatullahi wa barakatuh da I follow team shaka nashiro illa sodin
2: abiya awu kasama ma awodi yinjin awu ku shiko zeni maro ay futu gurgana ide
1: are
2: yinjin surobu yero shafi miya surobu algarara fi miya yinjin sa kasam sondin
1: are
2: suroro shafi ne biya nala kata biya kasam sondin maro kimiya waktu go jaba natin
1: bi alawa na buwa shasha
2: Ah suru awu miya ashi awu kasam
1: sun na da karimtu la ka tuna rogi
2: ah fa angla
1: shi angla
2: sha kasam ro sha ganani
0: angla shi kuma shi kala testing ne man ma da shi zo maro fai da ngo kam la gana assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: duwa maranyen
3: kuma wala mata mala amre bala gora
0: angla pal mata nya fanyen
3: Ah, ni malam bare rawsa wasa gulana.
0: Ngala askar zina.
3: Am de bula de ay matu kusu ingina tar sai mara butu man butu.
0: Butu ya?
3: Ah, butu ce.
0: Yo kam no zero. Kam no zero.
3: Mara sa tan dia burala kusu masar edin gangala edin galo edin kulje edin samma sobra ir mara fi zai. Samma kulti wasti no aki zai.
0: Ah.
3: Na san na sar dam dam sa sobra ala ngana da kita ta burar kurta sa to kul zai. Kwaro sana tinu sama sa tulu wa sa sero na to ero peda.
0: Ah.
3: Ah, kusi zaga de mata yeba.
0: Ah.
3: Am birni ya ginya kan bala de ya burano zuna ma ai bura su tin ja te da sura sero ya
2: to. Awas, bura ka sama mare, sura ni ni to kallo.
3: Ah, ka sama ai aka yin kure ba ne sai a daren bu kusi ni zuna zai yi na da.
0: Jire.
3: Nga da ya futa da sa tulu aram da wasai.
0: Ngala ya fal mata
3: are akai da
0: kai ngala zoro dai akala am sai da
3: ngala zama za ranga satan da
0: ngala
3: braye satan da kita braye da chok chok ma za turi chok chok ya la satan ya goza kirin za ta karen da ta wahala zai ba ka zai zai ba
0: ngala
3: awar ma otero
0: ngala wushe kasaduro ya fal mata yin
3: ku fi ni fasul sai alam da kursa kra za ngaji ra fasada
0: ngala wushe kasaduro ya fal mata lokutin da lesna da ji alan guro kasara taro da ji futu ku sai kartie din da ji kirtun da saduro awo gana la shawari miya da ikarin da sun mi cinye
2: da dai awo shawari ro yikin na da waktu da kamdu ku sai nan ku sai su tayi ma waktu ku sai imagine waljia da kamdo ni no ata ngurolan kusingila nan dun bei kam kusin tangarata nan dun ambe mar nan le dumadu la dun suwande au kusin gwamnati malami ma futu borongul ngana je awla sit cortex ambe ngawo din scanner so tambali list scanning sarin da so scanning dimia number company da fledging kuma au company su lino so sama so ade rosha sarina so scanning chirim number company da churu ma da ya washin ma dangala
0: kusin furta hoida ta
2: ade so amman scanning chirim ma awla gadan yiro fledge ma da shikenan shin ma da dai authentic ngila
0: zoro a karintuso da jinalan prescrum de kinin gambar yurchinzu a lokti halzu sunna de suka zo maro malum bulama garbaro askrin yana klandia fazuna lamara kusiyalan karintun ne so sonda ga sai so dai andia fusa sai kuru lokti fuyen nan diro prescrum adu bilin sirero da warnye ya Umar Suleiman Mustafa malum bin andia fajrain sai lokti fuyen assalamu alaikum

0: Gila harami kirin tu sotu mangana ya tamtam fulai adi ya gwan waro. Faras kiram dandan duri indara sone kirin uwi ya karawo. Faras kiram dandan duri adi ya faras kiram doni andi titubiri nimi. Ishe titubiri nimi amande soro mawo sone. Maudu gwane ishe ya kaladan zandene. Maudu dune mawo kwe kaladan zandene. Ndi wane kamburo salakin sonda andi ya kirin zi imashima. Ayo doni ishi faida doni andi titubiri nimi soe. Sanana andi man sanya so ri. Aubi awala nzundula ri do kawo. Urani no kalalan zandene tawande andero bayan nasarin do kolle fulai role
1: tawade futu sawande ando bro salakin bayan badi zana ri daji korondi fu yoro koyen balan shi chida unkoy ausanyala ande duri tibiri me do sare kiningande kwa bariya kuma kiningande bariya ro jiriro ande abanajin shi sanya unkoy sore
2: shi sanya mu kai ni ande duri tibiri no taida za anna kiningande banajin nye sha dunwa ro tamiya sheda nya taida zu banajin kam la rumin tala tibiri sanya mu kai bari ja duno cin ba sawa bati bati la hangal da girdan rumin kam la fanza rekta ma shi sanya mu kai so da mara ai maro zikti fanza shiru ai sosali ne ske yo nye duno mi kan zai dai ba ma ni le ne sanya am da ci da mu kai ai dimin ma shiru taida ne duno awam la rumin karunu mo gana ya ranin aw mam aw banum soro mananim nyiro sadim bay nyerenum klamo dimin aw la me nyiro sadinim ya sey raksa aw nyiro sadim ba ngwe nanza nyo duwe me ama nyiro sa sadim ba da nye klamo dimin sey teda da alkijin za fan zain ba kam klamer walle matinda har klamo cinim danim nye sanya mo dunai imma ranum klame bananim klama gi kramiya nim nyin cida na sey aw la sey murada dana ma
1: lu adi
2: dimin ma teda da kijin za fan zain nye klama bananim amnum ma am kuranum ma bananim
0: tawadu hadiza fa na mango futu balan ne bayan sirna da ni ayaye roch room shi an da titibirin me so yana nan den sanya so au bin zundula do ne andiya banajin andiro taro ndiya ka wandiya gana nan de man sudin adiri do urat de andiya kunin gande fuya futiro banajin kunin gande kuma ya sam
3: tawadu maro andiya taida zu banajin awdo is kuna da sai sayya sayya soro kan mu uro she she she ne min din taida zu kaziya kurman kam da yinyo cinde shi yasa yi so sun barin kun balin da Allah ba su noza ade su kin ye cine klamin da ne sanya nan mane wanda nan mu mi sanya ba da taida zuka ziya kurman andiro tadirwa sudin awdo su kina da kinan gandir andiro tadirwa sudin awdo su kina da rumin fatolan yayi kirma aula kam la isu au krami bla nan zan au findia mewa kozima ni mai rangum shiro gallemin yo amma ade su kin ye na min bar wado no ma ni sai so tin am qur'an mu wuro she nemin go krami amme ci zana sai fatalan siro sai din yo ade su kin ni de na makana mani min dono no ma au kan mashin mun fi ba au kan marashin mun ikan ba
1: tawade hadiza manam dinga hidima usman go futu sawande ben sanade ni ayayero churum shi ande dudu tibri misoi chida unko yadu au sanyala do sore kiningande kusoi dienda kuma kiningande bari ya futiro banajun
4: a chida zubanajun nga roni mi shi sana au kakao mukwe du au dimma sayani desina mumba nga roni mi arunoma male au chida ya leni mi dangaro mi au mukwe du numama wahala yan bai kuma karunu min numba karunu min ba ina tara ci tibirin biya ni patolan kullum ure rumin karunu min lum lenin matimaro nyiro a nyiro a wala kaman kazira ro rumin amma luma dimi ma rumin ne kalama banani mene am ne ci da yau banani mene kala futbol zana da kira mi anum so banani mi kam la nono ma she a wala na mi mura dizina mi ma ranum shiro imine rumin ne ne a ne firatima kuma kam gare shi ne nyilan piratin da ares an dijo ati tibiri ya lene woni faton ga inofti rayani lene cira muko ya ari ya woni gin woni clock aw den woni clock aw woni
1: clawuji
4: so den woni clan da awala kala ne biya cira ndun ya kam an da kozina ya lewo cira nan cira ne dan aro mi anye cira mi shi ne cira ne
1: tawada
0: tawada Abdullahi futu ngo sawande bayan sarna dai manan zajire non masro sawande kam lambe rumin shi a uro faton episode sadin da island get study case so dikin island ge wala ya education yundo madina da rumin da basar tin do awla role zana ba nya tinen gine kutine biya klamo kny kamu yen kal nyu fero yen kal sanya amla falla india patolan yayi wai sai dia soro lumiya ga patolan namni ma yayi kusanya kada patolan dimin awum dimin pato manyiro awozain awum la falla indi awbi nenem awolarim dinki mla ya irim bi awum la falla indi nya banajin adarimia nyo taida zo banajin abdullahi awla ya udoni wa taida zo kuruna zina ka ngawai rukuna da firo la chulu firo shima da sanzu uskuwada amma na lekrjin lezu wano shin baban zai sho lezu biya zubiya lezu musamman shin zun dushe ma da tire wano montin 03 kurnote ino zana biyana lela shi ma kirzu sanar firo da wunga nan le da zalla wungin ajam ganala
4: ba mata wai wala ta kuma me ru kana da shi wai nan ciru ko tara ci tara la chulula san sarar ko ja san araka uwa ko zi rumin tara har futu za wasu tutin rumin ajam min tara gana rumin shi shagon zalan biya shi na suna shago yanzu nungu sha kam nan nungu za wasu tutin sha sore nan rumin za war biya ma won dilan ya resto madina
0: mashallah
4: wai tai sarar ka ko disina ko wala rumin tara tara gana la tara sa araka ko zi
0: nuna ma kuru usman kam me shi awo la so are gananzun sirina kam da ne wurazu sirina da magade dan ganam din rima da burozu ba sarin kirinnum da kata a pisori ma da dole kam da ne shi kurando isu sirina da kwanimi yoru ma andis to bring me so loktu are shi maloktin da done a pii rayina ma da ne kala jiren da ne riya and ya kinin gande fu yan banajin
1: to do falmata kuma ngawon gayen audio rumin da shi ganamin awla so dimin da chaman awla da kan ma budin gana kan ma shilanka jufange gai asuma na kinin gam bari la
0: nya
1: banajin fu awa jin dumanozi misal lo kuwa wala yasam jire rugwana ma didimin didimin do nya wadun bumi amin marotu manimi amma dai ala nya banazu fulan sabab awadiro awla paimaro wallemi ade skibi ya ondela ankurande nan zambe au ande buye yayan ande asitena lagulle ne kininga kan mai zo aima sai soro nabcin ma ba lenin biya sidiya kamulmulayen yayi awla ci da nimin biya fannim digana yayi biya ci da ne dimin dimin gero alai nya bana ja da yimla nyima awla fairo wallo am gade su ma bana ne
0: tawada ngala harami kuntu so tu mangana tam tam zandende ya gonu yero kaw ande zandende ya goyo kone no ko fle india da kuno

0: gila harami kuntu so tuma ngana tamtam fulai doni shati mamat em kakai ada tamtam za gonu waro Usman da tuma ko tamtam bale ya dayar nan gobe an gaishe ne
1: shi din kalala
0: Allah mu dinyo play da sai razuka jizuna
2: ba player player talam da da doniya hani
1: fa Allah mu ba Ahmad da na doyewa kurno jin din ma diri tibirmi aman dire karuwa cida in koy kalanda sadin sa wasan ya sadin so da she suro din nai Allah ku da tuma ngana modun za gwazana da tayi da zikin ma she da maru
0: yo Usman ye Allah mu din a wacila labi yanzu dula mu koy dimin nan biye
2: a an biye dan arme au chida au kariya kalu so kala
1: kerekri
2: kerekri ah kerekri gi kala borkono so la kasula kala yajila yajila ni nyanya kala magi so kala kalu biya din kam yawa shi
0: yawa ah Usman Taylor za adewa kurno zina ade fule zina ni awo shi ma da taida zo kuma wudu din ya lezina armaro
2: garin ma tara ci bulin sunyo so lezina tara ci raji na ci raji ba san ma so lezina ni ci ranin ba kuma lenin au bari ni mine ni ci ranin mine awi ramine
0: kasa da ma iramine saboda hadiza nye ni tira ladimi nan biya abin sanya mu lambiya
3: sanya be klakirtaso klakirtaso lalle so dike
0: yo ushe ngofa na hadiza ishe klaso e kirjino na lalle so isidi nono ruma ada samu hawo ne kurno e bala anye do
4: sanya be dikinjiri yadi so ladien agogo so samu ladien
0: yo gila
1: ari duri cibre aman da kuye na da tayida zuka so kura kura gonye shi
0: tawada alai sidiya tuma na yuruma abdullahi awade tayida zuka makurno zin ruma sawande fato yeso abonyin sor dango da ran amdone doni isana nduso awon zidiyo imbe nduma muko dino pizi na fsana ba yo ari skin and ya sammaci ne kasadu gone ne ni awladiyo yimane and ya kinin gan da kuya bari ya samma so bana tunan karo Usman ye shawari jiri imin dare da jiran mu and ya sa wanda fato ya samma so
2: ah shi ma shawari kina bi wanda judge te buri wanda pattern of tikarun da ike ni luye cida jiri ya jirinum gananzi ya jiri wahalan jiri ya ya karu ban ayru mi a nduma au wahala sanyi lan awlar wulzna ba da ala da ya da chat buri moda ya dik ala kaman da hafsuro da wanda naptin gai fato wanda rahani
0: ngala hadiza ni boto diri di min fira amande soro
3: boto do dikin nan be ma shi ma wande sanya banam yende ayya ide na wolo no ma sanya die kurman jiri aro shadi
0: ngala balan
4: a uya shori ikina be shi ma wande ne duri ci tibiri mu fatom biya biye bonye lenyen cinye na wolji cinye usanya ari biya jiri nim ganan zai jiri awo fandi min ne wande runi mi sha cinye ye luye mane klamo au bana ne shi sanya lumina li cida kaman cida ni mina Kennedy ni miya fulan a wali min de sai kuma no ze
1: tawada
4: jire ya dimi no ja teda zin yan ya bana ji
1: ngala oye tima imbe ji duri amande fato yi so yi shawar ndo arugo goza na ro oye shawari kim mambi rolo no ma ande duri chiburi miso ri chunye kalandero danye adishima look today ande awola kaningande bari lan wolti au waliya rayana sun biya kuma man nan me ande shallero iko barin yan wai wuranin dogi a wangero wal gyara man malenam da wallimin kuma arish maloktum mu ni kasu mala kurar wallimi aram au injiniya la kurar wallimi aram au malum la au la biya fairo wallimi aram yai kuma cinim ciran tubari nimin wande gai unko ngurum ngurum mafim na mumin na walzi cine kala modane tan kuma wai adma shawar reduri amairo ikin mada
0: gala harami kan su so ta mangana tamtam zan dinde yani ya gono le ne fulain de tamtam makira ishe sanado intitibrin menotun zai kala hawata ta idroga in kaudo ne ndro le ne zo walla kanenno

0: gila harami kun to so to mangana tamtam fulay adi yagon waro sanati tibudin me no tun zai kila hawaru tartai modudu ne ma akwai sanan derin kladin zandine inda shima ai suku doni ande tibudin mi soye awru ne lene kralan karane na abin krado ne montin karane na yaro awaru ne dandal zaman ne lan tarzan abin awadan ne dandal zaman ne formjin matai da ne ande awane no sha awane no ai sun duru tannen abin shilan zauro fa da tena
1: tawado futu sawaye ci dai bayan sinade ande bridge urmi la so da awa ande montin sarina yairo awala ande dandal zaman ne so ruena ishan gusoro shimala ganganyen au shima karunen from junno awandiro montin sana nan mi wunyen ba ngawde gayen ba futu shi dandal zaman ne gayen yo au dalillo ade skida ande adori amandi akladin zandenyen ne ando bayan sadin ne fanuin
0: balan ai suke
2: ah ne juriti bulim do namno mi akirma dandal zaman ne isu bazu au zaman ne waldina min patoro ga mi ay tara chillur min mu kon zungwa kura ba amma ba amma aula dini nundu zaman ne are no ziba min aula kayala burin na nundu zaman ne sinna ya goyi shi waya ba mu kon zin amma kranu mu ci ay ro shi min waya ba mu kon zin jirin kaya so rufa no maro no ba yo min ni ya hanzuro wallan ma jiri isha ka kadin zila mu wuni min shiro asami la shiro sannan namnu nya sha shiro bana nim shiro di min amma waya la wasu nima funzu namnu waya la nun zaman la ruwi ni ya sha ari shiro ba oktun zu bana nima ni oktun bana nima
1: ngala da futu bala ne gulzina dai rumin duri ta rumin amma dai la zau maro sunana waya ma onkon zamba amma hangal zari bana dole zina a wala suru waya sori legend din mana zan fani mi ajabtu ma jatu yo kam yana zun waya ba kuma suru waya legend dundu zaman ne so a dik nono zina jiriya da kadambe
0: to wada hadiza
3: to maro a wado iskina don gusoro rumin kirma hangal le sammana dallal zaman le roba kalakkiya a wado iskina da loktin da guso ba dandal zaman ne roba kalakkiya rumin a montiya ro namni dandal zaman ne gonye wunye kamla montin ya shi a wado takcin da fatar lenge waye kunnange ai dandal zaman ne dan pomjin lenge ruke yo ade iskin gusoro kirma shi ma zaman no ba wal zina kurma ba zaman no isna dandal zaman ne ya ba samma hangal da garzana
0: gala Usman
4: wow I was going to remind the dad the remind kama montole zai ka siro awo montin siro kraza klan zoro gani yai da ta shi ni wa ambe da dan aranya wa ambe isin awore ne rusu ga montin awo sakawa zana siro na isin buni mi ma nya nyoro firaji amma ta shi buri ngai isin sirin ba remind ta shi tun da zai Facebook la ro gana la TikTok la gana video su sirin kasu rungo zin share masu rana amma na shan montin isin wa ro gana shan montin ban just montin suna shi ai dina lan ku wazu shi ma au karun zai
0: karun zai legend
4: da rumin au monte banajin au nasha monte terazu
0: ngawo
4: collection
0: tawada abdullahi futu sawandi gulzina ide tawada da ma nonuma shi dindal zamani ya futu and yet to bring me so hangal dia loktun dia yena da kambo nde so kraro loktu shima di yenyi yo ari maska awre ne dindal zamani ya legend rumin tin den duya ade awla pal ar dindal zamani yan kusuluya rumin ande su tabarin me samma wa shima da ba hanban ne na kaman da ruya ya awo shima da min fugullen biya anin kam nan zan misalo waya so da ba awla so ba yayi shiro awa sawan zai hawar sadin ngore awo dandal zaman legend ne hawar nan bana awla ngongongo golza she ba wa shima da kwa gozana yo ukurun yin arman tidaz dandal zaman ne awo do ne andiro mountain sanne rashido dandal zaman ne da ma shilan zauro nganganen abu bin faida ta yinno amma adin ne ande tibirin miso a piso gin danal zaman ne riyana nan karo nganganen abu bin awu shimaran goni faida ta yin aule ne har sawan da soro tar riyan awu ande ya banajin danal zaman ne kadan bai yo awa sai marar goni faida ta yi cici done awa done ande ya banajin ba goni gangate do o arma boti do in the kingdom
1: to du falmata awu do nya ajabcin da rumin ta da gana misalo mana marasu manajin ba awu gaybiya fatulan amma dandal zaman ne din jiri a wala hangalin za girzinan biya au jiri kayaye au jiri cartoon la a wala au dugi shiro yin ma soso badija kwantuma kwal jumba a sai shiro au da harwa ajabcin rumin tara gana faton cirin fa amma aure sirana jiri dandal zaman ne a show was nan button zin gana ne da shikenan shiri usul na a aure taida
0: yo au shi ma da batin da rawal zana
1: to da
0: ngila harami kun to so Allah ndere ram sana tibrin meno tun zai kla hawarta taima ko idro kishale ne filin da kiriya nan dro zawal manayya kane ne ya andi

0: 가위.
1: 하람이 그런 두소 아살람 알레이쿰모다 듭던도 바라오 록타아른 레디온 나라손 펠란즈 FM에 미타 피스쿤 우스쿤두 그런 두로 바라오 브라스크람 가위 아드 록타아른 그런 두로 브라스크람 가위 낸두로 이신 칼칼 록타아른 포투 아다트나이디에 사 인딘 스타야 코로 이스나 낸두로 이신 다지 고 브라스크람 마리 이타 gatu duro Umar Suleiman Mustafa Malembe kutu ada tenai di kusoto matawa nandiro donye isna tanasmaro praskram ada ita gaturo shima Sheikh Muhammad Ali Bukar suronjim di praskram ita gatu yedin goshi isu napsuna karantu so maududo ku gwenye nandiro isina de apimagi shima awodo nado duriye a wuzuna awdo tarbiyanza wuzuna e clan nandiro modu gonye ishena sena donye isna ala barasaku klashima adiyedin hangal jamaida gittin abi sande tuduro putudo tatip duriyedin sena ushe kindiro
2: masha Allah
1: masha Allah ngala akram kala putu fanmaidiye suro paraskram kawe kuye adin kala nadaw durelan kala tarbiyan zailan bayan tidya rai shi kuma borsalakin awodo kladen ferno di miara ina de shi tarbiya tadai de klan duin karra
2: alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala arshafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh haram yakuruntu
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: Alhamdulillah daji ala ro askirnyu kuma do yan do ita kiske zungo Dr. Allan ishe faraskaram Allan ishe namnye na duro daji au askira ala ro linta
1: na'am
2: daji futu ita ga tuna dai maudu kuye de kula do tarbiya ilan manatin
1: shi
2: ai tarbiya de shi ma burzuma nadawa kan rin ga rogutin ala man burzuma nadawa aka kanuran gultin daji aje awo muhimmirinta shi adinna adin islamin da ninja ander musulmanan kadur adin nan alai makurman adan diason ande kanure adan diason awo zauro muhimmirinta shahada daji futu notuna dai shi futu koruma dai shi tarbiya awo burzuma nadan wad awdo kamae kula ya awai rogana zina ma
1: tire
2: boro salagman shi duriyar kamande nyuro duriya ciya daji kame nozu wande alaman na duriyar ai umasa ya yambuko daji annan karo awron ya dikin a dalin zai ya nyama suro nyama kamande nyuro chinain daji amma an kame nozu duriyar aman
1: jire
2: kaman dai shiro aman no chaino eh da ya au aman no ala yinro chinar daji ronimin da din zu kaman dai yinro lokta laga naro aman da chaino sai ala wa alai dai sai ro burzuma na dawa yo du dai klamin kara da din zu ad aman yinro sadnan kadro
1: jire
2: daji lokta an da ya chado awala falfal alaman na sai me din ne klan zan mananyen amma ga kasarataro dalin zin lokta da ban nan karro daji au done buro salake klan zan manangiyara kana da shi ma ande no new shi islam ne duli sodra andero tsikrin islam me andero gulzin adin da islam me duli sod kuman de amanno andero chaino ande ngaidoro no new futu kamande gulzina dai lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha إناسا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناسا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
1: نعم.
2: كمان دي قول جن لله ملك السماوات والأرض. أدي ما كمان دي سمسو سمي أشيديا سمسو علي. كرمي سمي أشيديا سمسو كما علي.
1: نعم.
2: أكيما يخلق ما يشاء كمان دي أوسرانا علك جن.
1: نعم.
2: يهب لمن يشاء إناثا كمان دي كم سرانرو في روازر جن. أدي ما كمان دي يهب لمن يشاء الذكور كم سرانرو كونغازر جن.
1: أدي.
2: أو يزوجهم ذكران وإناثا كمان دي أو بياس في روا تدارو كمان دي تسكازين كمو سما جن.
1: أدي.
2: ويهجي ألو من يشاء عقيمة كورو كم لار كمان دي شا سنبين بارو شا كل جن.
1: ألا
2: يمن داسو مبا شي ألا يمن سنبين با سورو كنن غزين أكيرو ألا يشاء كورو كل جن. إنه عليم قدير شي كمان دي نوت ماي أيسو أبي أفيانا سون شي روكسنا
1: جيري
2: داجي أدي بولي جن أشي شي دولي سود كمان دي كمو چينو داي نياماي سورون كورو ألا يما أمن نيرو أمن
1: جيري
2: ashe nyeido ya awa kamande nyema sau duliada dinan dinan lokin shin zar walzina ashe awala kamande nyero gana zina be na nadawa burzun bai duliada nyema sau dinaro isa ison zaina karro daji ade suku kuru kamande bara andi sallallahu alaihi wasallam ya guljin suro sahih buhari ya muslim ya guljin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi nyendi sammaso zuniyo mawno ade ma wodo nyeye zuniyo zudiwid kamande nya sorim ne rawaji
1: jire
2: daji ade suka ashanduma suron delan kamdo ne kamande shiro kin zambi china so daji tusada hadis marande ade aflejin ashik ya awad amdo ne buro salakke hakudo ne nadawa burzumma tadaro yoyid kalan zanno ade ko aflejina
1: dire
2: daji ade suka ashe daji tun maro man ni tada yambumia kila amma muomba kila amma muomba nado ni tada alon nado wa burzu mayoru dai sai da wajib suna da wajib folzo no sai da kam dinga o dinain ba dai adu kuru dai da hakudu kila kam gadero
1: ko
2: amma suru dinain man kinin gatimin ma ni ma sau duriyar dinaro kin shen zaro wallano da daji hakku har kila min wajib ala yaman zubcin ba kala amin duriya lo burzum ma na dawar yimiya dai kaman da yanya sorin da ya kala din
1: jire
2: daji awodo kuru kinin dime kasar ngin da nzo wani ma da wanda lafti su
1: an da aha kuru ha wala koro yaso buga dai wajin ba da
2: na masha Allah daji awo kinin dime din shi ma faila do ne kame tun boro salakman faida do shi tada din tun kawo tambin maro shiro kawo tambin maro lamar da lamar doni isha suro nadawa burzu mai citero gairo shiro da wartada
1: jire
2: ni ba da au ya awad tun kawo da maro armarin da kaman musamman maro awad
1: jire
2: ade suku yo gile jirin gairo wajin awodo ne wajin din shima bara ande gulzana
1: na'am
2: tunka hul mar'a li arba
1: shi
2: kamuru au kila agadagade au dewelan sha anyati nono
1: dire
2: prosalak li nasabiha kadun zeyen galanan karo yaro waljin ji jimaliha num zeron ze yaro waljin
1: na'am
2: ade ma lidiniha amma bara ande sallallahu alaihi wasallam fanzur bizati dinono ni shi adin mad kamande shirma wune shimar karne gone wona
1: jire
2: amma dale yo gabsuna ru gone mia ayo di mi chaman awa sai ar sai ma awa yak awa dio ar shima suku kamwan nyatin
1: jire
2: nam zairon zairo waljin liman zairo waljin liman zinan kara yar waljin aw biya kadun ze ngela yar waljin ade makuru shi adin ze adin manan kara waljin dai bara ande awa surallan shi adin mad shiro leneono bara
1: de sala
2: sala shiro ngalo ba
1: daji
2: ashina lan bara de nyiro karrono durianmu ya ngela karne ar de bara de andero gulzo daji ade suku ashe tun kawudu di tsamino sayro yangala karne dalin zire maranta buro salake kame adarjin da kinin ganzen shi yanzure ma
1: jire
2: ana sha banaz ya doni sale adin ma chondo ma dai alhamdulillah fa ni'ma dai adu bai bak nasar to wanzana awdo ne muradata burzin ma na dawwa din samma so gozo cijin dalin zire ai nan karo ya da hal ngala nan karo are ma tumcha awdo ne ngala ngala da samma tum yanzu man sai
1: jire
2: dalin zire awa kadda malumma dinan malumma islam mucida sanna taida da garin me filezina amdo ne sun za su luna malumma keke malumma kura kura samma yan za su sai ma da za lamar kiran zaya sai ma gammu da za sai ro budun burzin ma nanuwa da asar lamar har isa hatta dinalan duso yi sai no har kuro sun zambe so adinno te zan gina tana da yasuka
1: jire
2: adindu adu ya ngila karta saudiya kur adin ma dai karta saudiya daje shi bara ande shawari cinar goti nolon ma wallahi tun maro man kinin gamin narin timba
1: jire
2: dai aje suka tun kawta samu ya ngila karta au kin ya kime din
1: na'am
2: shi ma shi tarar ade ma hakun zu son beji
1: kila
2: ya awa idan hakun zu son beji sa tada da tambiya
1: jire
2: awala beji kila awa akai ma ya ason awa musamman mara shi awa da
1: jire
2: dalizu ya da samma su ci furtun zan kashara kaman dai amon no shiro chai noye shi ma mun za kin za afi ana so klan zan nan karo daji ade suku tada da tambiwa tada da sa tambuna laduman da shiro su ngala kai
1: jire
2: sungala ta damu iko bara ande gulzina je shi wono innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum gayona
1: nam
2: nyeye him lera waja nya botin da sundoswa su awa ndoso yelan nya botin da annangaro su ngila sundoswa ngilano sungila durin dosoro iko
1: Okay, no.
2: Baran de Gulzo, sallallahu alaihi wasallam.
1: No.
2: Dizada Abu Dawud ten kato ondo.
1: Jire.
2: Daji adi esuku, ashe haku. Baran de, im am kada se rusunza so fofalzina.
1: No.
2: Madina ro baran de hijira se lezina ma kamla sunzu sudugulya mana sudir zauro bati.
1: Bati nam.
2: Dai baran de shi ani su mgaisu suru faljin.
1: Nam.
2: Delin zir shi suru. Suro ne nyino sakanar nyiro tasir kiningamin sujin
1: jire
2: nyiro sungala sakia sungala ar shi kiningamin tasir sin amma suru batiro hollona da ade ma shi kiningam dun nyiro tasir sin
1: na'am
2: da ade ma no bara ande sallallahu alaihi wasallama shi sadin am done sun zangala zai da sai ro sun za fallono
1: na'am
2: sungala sai ro sako
1: na'am
2: da ade suku sa tara tambaya malumai gulzana daji sumunzu kan baramdoro sala sanne sumunzu ofilaro iqama diyono akai malama malama so yengai ana mana zana ade makuruman divino meya da divino sadan gino da inji divino da chi tada da yoga ada matambana tada kidin
1: na'am
2: shiro dimia da island sunza da sadan sunza da boni min go sunzu wane
1: na'am
2: ar akai da hakku ade ma akai dimia daji kuru shiru aqiqa da shiru dabba duwa tiru
1: na'am
2: ade hakku sa tambana din da shiru dabba duwa ne min sun zuwa ne da shiru dabba duwa ne min
1: na'am
2: yim kawo dau kawo tulurin
1: na'am
2: abu ne tulur zia da shiru dabba duwa ne min
1: na'am
2: amma yim tambana da shiru sun zuwa ke min
1: na'am
2: ad shi hakku da kuru da samma awar kila awain
1: na'am
2: hatta islamin dali shi kam da alai kiskezu shiro kiskezu duwa da siriya da ta da ruwa jiya duwa da sijin da yawo
1: na'am muhim
2: al muhim au zaura au muhim
1: na'am
2: adini dai duwa ti ro ne dai yim wuraja wanzu kalan zaura duwa jin
1: na'am
2: dalin za au zaura muhim nan karo
1: na'am
2: adini
1: jire
2: adema au kin dewo me shi tarar sa taradin go tambuna sa urajin ladin are masha ala nota kala tauhidin shaganata
1: no
2: tada ala nozu jiri dimin le al kairo waljin anyire da ni awad ni madiya awad madu dimin
1: no
2: ni madiya ngunukta da madu dimin ya so sam maso
1: no
2: dalin zuru ada madu isna shi luranin isna
1: na'am
2: sai na zakariya gulin ya bune ya la tu shirk billah inna shirka la zulmun azim
1: na'am
2: gai tadan za gana jin
1: na'am
2: da guljin shi ya bune ya yani tadai la tu shirk billah wanda da ala rochemi ma amiono
1: na'am
2: inna shirka ala rochemi ma tad la zulmun azim ada zauro patu do ne sulum
1: na'am
2: a wodo ne kala zalim tu do ne sulum kala ma zalimtu ada zauro kala zalimtu nam zalim shi sha kozuna ba da ya ala zalimtu sha kozuna ba kam me kalan za zalimtu sha kozuna ba
1: na'am
2: daji ashe ade andoro fulezin kam me sambiya tanan zoro kintilo ala ida fuleta da ashe kalan zun wajib
1: na'am
2: dai ade suka ashe an ya so a waso da ari wajib kalan din dai cide ya din awunye ndu ande ya so a waso du ande kintilo alair duli rosoro nadau abrun bayin kala kintilo alair fuleyo
1: na'am
2: akai ma ande duli ro fuleyo ala raud kuma ala rauda fuleyo duli ro
1: na'am
2: ade masura lan fandin ande duli de alalan sai tawkul diyo
1: na'am
2: alalan dat api ala shi ma kan mugunazin akai ro duli ro itanotuwa ade ma ande sai ro suru burzu min sero fulein alaro askirta
1: na'am
2: ade makuru ande fulein sero alaro ade ma alado rita kuru tuma na alain kuma tuma herred ikwa
1: na'am
2: adama adu samma suru allan dai asunya ndia
1: na'am
2: ade suku ashe kila ya awayin kara au akaida diodu tada sha ala kulli ala da kuma ala nozu ndu kuma ala waro nozu awad sam maso da ande ya ande do ya awad sa tarar cijin ladin akai ya sam maso sha allamtin sha
1: na'am
2: tadin zuri suro burzin men nan karo
1: na'am
2: ade ma audo ne kin u yedin
1: na'am
2: shima dudiro sa tarar urajin ma
1: na'am
2: da ande shiro ikirin ade ma ib ala abata qur'ani ma salaso
1: na'am
2: ibada gapsuna kuru ta nasmaro salad
1: na'am
2: ande dai ikirin ada dalin zuri shima kirtu adin da ya samma so muslim so kirtu adin zuri shima salaw
1: shima sala na'am
2: daji ade suku ashe ashe kila ya wine ade masuro burzin min kara ande dulindero salada ikuru ade ibada gapsuna da ana abutu gapsana da ikorodo
1: na'am
2: adamaro barande guljin muru auladukum bisalati wa hum abna'u sab'i sinin
1: na'am
2: nyeye barande guljin hadis abu dawala an katondo she guljin muru auladukum nyeye duriando so salaro amarino amarno sadiza
1: na'am
2: sir amari ayo sai gullo sadiza durindo soro
1: na'am
2: sadiza gullo sado ne ai sanza tulur sutiya
1: na'am
2: kwatala ro sadino gultur ar dai kuru shi dai kala ya awain suron nadau burzun man kara sadino gultur hatta ma hadis de guljin sa sanza meuro olz sadize ro wonno ma dai sai usatin usado ne ngarran sai usatin ne dai usatin dalin salad kininga muslimin a usuri gairo nozaro
1: na'am
2: ada muhimmi done salail suru kininga kan muslimin ada tadaro fuleta da yawon
1: na'am
2: dajina allan awukuru dai asutinde awango ngaiye dai na adien asutiya ngala ya sode dai sayi noza hakun zoro
1: na'am
2: tu dulirin sadita
1: na'am
2: awroko dulira sadita
1: na'am
2: fudurin sadi ne min sorin ade makuru roko dulira sadita
1: awa amza kurai sadin sorin ma
2: akai amza kurai sadin
1: chizaya
2: na'am
1: shima sadin
2: shima sadin
1: na'am
2: ade makuru al na lan kuru ade ma asunyen dai duri da mashi rogonum letu
1: nam
2: ada ta nasu ara awaye ci da mare
1: nam
2: duri da mashi rogonum letu ada awu muhimmi
1: nam
2: na allan salaja rumin amlasu duri mashi ro sanar karo kala vision duri da dozen a kala mashi lan vision awala ada barande zaman barande akai da barande sallallahu alaihi wasallama diwon zu mashi rogozo letu
1: nam
2: diwo anzu mashi rogozo leno hatta barande sarejin sujit kona shima da yali manno
1: nam
2: ala wo ngalo unzu da barande sallallahu alaihi
1: wasallam
2: ndu yayi be adina nga barande markara yoshi diwo anzu gozo mashi ro lezuna
1: ande shima nganganye
2: ashi mashi nganganye
1: nam
2: gozo lezuna ar barande sarejin du yayi diwo diwo anzu zon hasan au husaini fanza barande sujit kona na dai zo nga barande tekkar na kona
1: nam
2: wale suji tsina da cizi suji dan suja dan cizi
1: nam
2: daji kuru dai shi kama da sumona wono hawala baran da wazo su clan za hab kona ta da anabiya diyo baran da clan za taker clan za nan dai clan za shi da Allah ta da bige shi ta nsitu zub kona da Allah da baran da ci
1: nam
2: dai ai ayin yoro fulejin daji bara ande sallallahu alaihi wasallam duri mashi rogozna lejin yo gele ku ro ni gele nduma duri wande mashi ro sahadi gultir bara ande akam du kozna kozi dani zusuro na dawa burun ma duri ndiya mashi ro gonyo lenyo
1: now
2: akai du yarimiya dai tartib din katen zayaro gayen wande bike zai gultin tada mashi landu tar akai du kam du wanga isin da ayor waljin da
1: now
2: abinan karo ayor waljin dani zus duri isa sala da riworo mashidro isen burzum do ne sala da riworo ah gele isa yandan no zai mashidro isa sala no zai waya
1: yo ade suku
2: sai mam kura bariyo ade suku dai kakkal zuri wande duri so da mashidlan yanyande
1: na'am
2: kollewo mashidin sariza
1: na'am
2: a rokonden sariza dai bike zai ona dai wande bike zai dai sai bike ro damnyan
1: a
2: kate kate dai sai aro sai iken
1: Naam.
2: Daji adis dai sala da sonin dai futu salitin dai dai nozain.
1: Naam.
2: Alema andi durinde so futu wolotina ikriyo.
1: Naam.
2: Hakku kalamin noni mi ma ro da maranta ro yarum sayro malum esukrin. Amma hakku kalamin dai malum da biyani min.
1: Naam.
2: Alema andi duri soda suro no do aburzum main kara duri soda dai asham ya isha asham du gozo no kwalle sai goza.
1: Naam.
2: Ana made dai sai asham dugo da kliya su dai chado yayi. Ni ya wani ni ma mu ko arfan dimin.
1: Dan
2: na na wala yaro na za in nan karro.
1: Naam.
2: To ade suku.
1: Kutu kanuri ga wala ya kuso. Asham reta reta so.
2: Yo wa yo. Yo yo akai.
1: Naam.
2: Yo akai da. Ade ma au suro na da wa burzo ma kara da. Duriyan duro luran alai ad karatu ri koro.
1: Naam.
2: Ade. Ade au da ne mu. Suro na do waterman dai ala armado ala no kita uluran na kozna biyo na musulman
1: ba
2: dai ada luran karatu riyo luran da karaza ambutsa akai dai suro na do yin kara
1: nam
2: daji aukin ara kame yar shima ande duliro sambiye kamsoa sayro kanjimalya ikir suro kanjimalya suro lamon zairo ande ma fulen sayro
1: nam
2: kanjimaji kamso anjimal ta masoro walza
1: nam
2: ah amsoro lamar amaro zutanar walza ale ma kanjimaji masoro walza alma de ni awaya nyema akai de duriro akai de nyema akai de ikruwe
1: nam
2: akai de barande guljin Anas bin Malik guljin nono
1: nam
2: ma ra'aytu ahadan kana arhamu bi iyalihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shi yaguljin hadith ar sahih muslimin shi yaguljin nono we rukni de ono kamla bara andiya ko zunama shi futu durin za futu yallan za durin za wato sayro sai anjiman zuna sai asrana bara andiya sallallahu alayhi wa sallam
1: ke
2: ma ba wannan daji ai shi ade suku ande duri duro kam ande awo kanjiro jimalnya da awan mar kanjima jidu da nozain kam soro ziktare nozain awo do ne da arashe goza cizen soro na dawa burzum man kara
1: nam
2: amma tadar shi alaiman adamaro salaji arumin tanas maro jiri tadado jiri yanzu fato dun ba shan jokkuno zan zan shan jokkuno zan jiri akai misal lo adin kin akai ruisu haru raja shan jokkuno ala man shi kanji mali au num kilado shiro biya
1: button
2: play zan ala man sha la ya zan biya ala man shan jokkuno zan shiro au ak yo isu kanji mali kanji mali karun zan shi kanji mali ba no zai yo ba aru suru ba fursuna shi kunin ganzan au shi ma shi no zai biya
1: na'am
2: abisu ko zalin suru sa done wurajin ladin suru na dawo abun ma suru karun zuru au shiro sakindin arma da sakai shi ko yi shi kanji mali fuleza ne da kun shi kanji mali dubaro lono
1: na'am
2: do yo no zai
1: jire
2: yo arma nan karo daji ande ya awar dai duri sorwa dai sero kanji mali da fuleyo ade ma lamar amal ade suralan au noni asunyen baran de sala sana duriya gojin duriya sirana mukon bara alan duriya gojin ade ma saya baran de gojin salaja duri nzotin har hatta baran de sala yimla akai sur diwan zin duri diwan za nzotkona kamla mula dia da ajab suna
1: na'am
2: muda ungal tema ungo tada in falma gonge zotu so adiki de ono
1: nam
2: da fara ndi ono shiro a vide jin kam do ne so karun zen kanji mari ba do ay ande ro ne shiro jin ono
1: nam
2: malara asulma a kam do ne shi karun zen kanji mari ba ande ay shiro jin de ono ba ajab ko shi
1: ka idiyo ba de
2: aka idiyo ba de kanji mari ba kanji mari ba alamarun mun yo fara ndi sudin duriya ye bike jin ade ma har kuma kuma mama nan yana sala nan har ngawon zuro za sawana
1: na'am
2: ya akai bara ande lewajin akai alaman na kula a wastagi tadaro kula masaru tadar shiro burzum mai suron kara
1: na'am
2: aje suka ashe a wado ne zoro muhimminta ande a dujidu sambiya yero sayro sayro
1: fule
2: an kanji mali amso anji malta sayo ni da shiro fule min ma Allah dai no jin
1: na'am
2: amma sambi sogi talar sha bangne min
1: na'am
2: ai she almana kam dai shiro salaja mana ne min cilan mana ne mi ai insha Allah dai
1: fani
2: mi koljin
1: na'am
2: dai kuru wande talar wusan wusa kama gulzana dai salai kuma sali zai garin usa za gulzana ji ai usa done tada kanji mari baro bangnam zo gna birti kanji ti ga kallata aka yi ro islami kam bangne gulzai dalil zan ma annam kladar walzana kuwa
1: na'am
2: an ma annam kladar waljin sa ade suka wanda aka yi da tiri ande kanji mari tujiro fuleyo
1: na'am
2: sambiya ro ande ya rauri sai ro fuleyo goza ce zan
1: Naam.
2: Kuru ande sambisoro sero fuleu awo naamin awo yiminen dulid ale man ni wande alaman na awo na zimbeido dabtu
1: dabtu naam
2: yu anu made nyima fuleu min
1: naam
2: asuma na ade kirero num kirero waltade
1: naam
2: ni ni ya awaso na do wabrun man mankara
1: naam
2: do ade suka ashe lalle aw muhimmi ande ya award da kila amma ya award an ma ngai gai rolan ma sai goza da ci zai da
1: da
2: sai duk kuma ne kam kiske zuna
1: naam
2: da ade ma da furusu da kirero waljin
1: naam
2: ade suka daji kam do kam soro njimal zina kam lamar amma soro zintana tungana zin akai gozo ce wannan
1: na'am
2: dalil awuro ne soro burzun mun yuro sakir mu wanzu urana malan fandun badiya
1: na'am
2: da adamaro tadar ni dinan baro walji adu tada
0: wannan
2: da adu da adu auto korte
1: na'am
2: adi suka dai kokarin yau ande duriro kanji mariya fuleyo
1: na'am
2: dai armar goza ce zain
1: soro
2: kunin ganzalan goza ce zain sha
1: na'am masha Allah ngala ji sakal hayra harami krimtu so adu prescram kawe nandiro ishin radio ndara sollan fellanzi fm beden mita fiskun uskun nudda uwa a sheikh muhammad ali bukara dia zandin internus maro klado awodo nadawa burzumma da duriya suna nayi wuzo na iklalan she ben sidin na kara kuma wutu non waide suro proscrum adiedin loktun ni retaro leja na ndiro dual telephone ni furmia korondo bejim bema tanas maro kla mududo kla din zanden yinden ranno ndi koro adiwi dual telephone ni ka furmia ndro batalla chililo alenye ishen

0: din soro
1: yo
0: shi adeda diodo shi katapadoi shakalti na kara kama hutu duriya ce zai ya duno yanza sawa da so ya koza awala shi gai sadin ma kai gulzana ma panzen ba so do shi ade soro katabe na kara
1: tawadu mara soro katamin ibara inde inna ma buistu li utammima makarim al ahlak
0: na'am
1: gai gulzana
0: na'am
1: uruk mande wa chukunoto we iske chiko oke halngila da iske chiko oke
0: naam
1: daji adi esuku shi tadadu kaya gulturu
0: naam
1: shi suru nada waburza ma chitu nankaro gultin
0: naam
1: daji adi fulejin lalle tadadu ya awadu kaya gulturu
0: naam
1: sayro kaya gulza ya fanturu ari sayye shi tadadu kalanzan wajib duja asura
0: naam
1: dalinza adi suru ya awakanga ari tara da mana ya wai fanjin bar wallona daji lemon zuri gure lemon zuri da ingalajin ba da Allah da amdo do daji suru umain tara har ingalajiya kam ingalar waljiya wallahi ya awa kadun za san ma karu karu kijiro nguro do ne dana san ma au karu kije tada shi ma adai ma bula dana da san ma so adin islam musulma san ma so ro kije
0: kije na'am
1: dalin zai faida zina kira zaman ne yayi kira kira adine dai kira nda so yayi kuma islam mi andero almara dama da cina kira zaman ne dai kira ne adine dai san ma kira ne ala ano ne
0: na'am
1: yo kam kira zu nda ngalajao umma do ne da sana ro faida jin
0: na'am
1: ana maro barande lera waja umanzin tokortinde am jiri kuma kam ana bari fanjin ba kayya gul zai fanjin ba yonda ba tizo ciwona anda ar asar am kadu zairo asar umma muslimairo asar
0: na'am
1: dalin yo faida jin ba nda
0: na'am
1: asar ande samma muslima masoro kam tadan galaja ande sam masoriwa
0: na'am kuma putu sai la so ya so awa so la fandimin kai ya gultuba biya awala shigin sadin yayi kai ya gulza ya fanzemba adama tara rawe de ladan katabduna gwazen bangai koltudu tara rawa akai de
1: adama tara rawa waljin ba kanura ya gulzana tada mu wani dina ya shan sura gulzana
0: na'am
1: ni de tara rama man wanda sha rahman fulani
0: na'am
1: ni suro burzum bur na dawa burzum an kara
0: na'am
1: tarar sha usane au kakal gi sidiya
0: na'am
1: amma sambiya yaro tarar sha usanin ba kayya gulun ba ma dai shi a usinin da kakallo da gojin
0: na'am
1: kinin ganzin a usinin ma shi ala iman kakallo gojin dai da suku sidin
0: na'am
1: dai ni kilam da mayim lan ya nan goro sukin
0: na'am
1: wallahi yim lan ya nan goro sukin kusotum la isna au na la ro leno au la aje basin so nyima fatun shoro kayya gulun ba de suku nya nan goro sukin na kalami kin ma
0: nan baro dan nimi ma
1: fanjin ba dan nyima yo sha shoro kayya gulun ba
0: na'am
1: sambiya kam gai mal sai shoro gai wa azu yakin ga
0: na'am ala shirazo
1: amin
0: na'am ka kritu so diwan de telefon ya du nan duro from yana 0 usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw arak sepur awbi sepur lar sepur fal u diyaw indi sepur lar arak diyaw lambad bonu ya inshallah andia pandui suro paraskram kawelan tanasmaro kala tarbiya zuyelan senai na siyasa dinna kara assalamu alaikum
2: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam. Duma na jin dan bo?
2: Ma wani ga baba na Mustafa.
0: Baba ga na Mustafa, nya fanyin. Ai.
2: Na?
0: Nya fantin, nya fantin.
2: Na ma sai na ko sun na am rabbi aswa da in suwa masu ruwa da rama. Kai su da ya canji zai.
0: Yo sun za kalewa da cikin zai.
2: A are su gare wanda bo zai.
0: Ai.
2: Na sai na ko Na
0: jiliro su do falzen sungula sakira su batili
2: sungula ma boza dere ko su gade wa chan design au da gare wanda bozen kamari
0: yo
2: sai ne ma dai klar ma na bi
0: ngala dan bo mo na ba ga na
2: ma boni
0: ngala nya fantana yo shi klarin gana wusa

0: dia ngala ono am so e sudu falzen gaw su sero glasa kanae kwa e sudu falzen no
1: yo akay de aw sama so suru aw tranyen
0: no
1: futu gud tunai de sudu aw muhimmi
0: batima do
1: aw bara ande batiro ya folono
0: yo
1: amangala dai kwa aw falte ma ba mare sudu
0: no
1: ngala rolono ma dai aw falte ba ade suku dai su ngala do gadelaro falter da ya kakalgi
0: na'am na'am
1: ngaida ma wajin wallo ne
0: na'am assalamu alaikum assalamu alaikum
2: assalamu
0: alaikum wa alaikum salam du manaje
2: na tikin
0: da zan da
2: kiya
0: le ya falmata nya fantin ai korombera na'am Fulanin arishe maudun gumze sai na kula na dawen dole dole manajin
2: Fulana
0: Na'am
2: Fulana
0: Fulanin duk adi ne kasa suna rayuwar adin akorum
2: amce kana watar me gana au za gozai ne
0: Na'am Gularan ya fantin ba dai kuru awla gote kuru kula mana anan buron planin dono dai ultum loktofan di mia boni amma modu do klad mana nyen di klad tarbiya
3: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salam warahmatullahi andua mana nyen
3: abu mustafa muhammad goni sale amana
0: na muhammad goni sale ushe lokta botro
3: a shekh ro ushe kin shekh ro shiba gulgana ala kliyoni sna dai shekh kliyoni asalena ala kalaksu
0: allahumma amin
3: ala ilmun zuwa baradibsu
0: amin ya rabbi
3: sai na kasar ratar bayan kamil and rosu da na
0: ngala zo maro
3: sai au sai na gana kasar kasar zina wani amsu da azza au indiro amsu abojo
0: na'am ngala
3: wanda ya tada amma kullum gaide sul shuro kai gullimi adin insha Allah nimi rawo da sha tada am kullum ci zai
0: ade jire
3: indi mi salle wanda ya tada amma radoi na kwazna adin ne sana adin ne wazna sha rami
1: na'am
0: na'am
3: radoi adin ne bin wa da sha rami alim radu sai na yo
0: na'am jire ade
3: yo dai ande ya so a waso da kuru dai adin da nunyo futuro durin da galanyen ala ko mura da gumze
0: ade jire
3: ngala ala ilmu sai na ba za ala ne kidan
0: sun ngala ngala nyero askarin yana masha Allah Muhammad goni sale na'am assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dubo kiyawa
4: ngala umar habib ngoro gambore
0: ngala umar habib nya fanye
4: ngala sena rose kendera gona futu kala sina sa kala sene kala ku
0: amin ya
4: rabbi amma so ba bayan sena kuro a balima ga sale ga ke bayan sir sama to mazuna
0: na'am jire
4: a kala ro tilla gira kinin na shado ne shi kuma tadaro adin ikra
0: duro
4: adin filim adin da sara dika na tare ne kanje mariya ai
0: adin
4: ne benduna
0: a
4: ta ande kore kranye ne ma kam kara zu a wangairo le ja shira wangai yutu ta tada kra dan dilam zen tararo
0: ade mbi
4: a ganira awala biske au ke kiya yutu ta tara kasa go zu kara zin
1: okay
0: a
4: kuruna sha sala adin ne kam sa ga jirma a wangai shiro yikin shi
0: yawa
4: dan kamar masjidi sala ne na da amu ko zuna lan kan dai duk nan na rasa da su ne yan duwa sun ne ran yanya cin
0: kala
4: ki amu sun ga duk salu sala
0: da sori salu sala da
4: kuma ya ci gurin yawa ne ande ci ne kuma ya dai
0: gollo
4: sa ji gurin jima kuma dan na ande kan da makka jiro sala ro sa ne ba dan
0: ko
4: da ma lo ya sala ne ba ko ata ko kula da cin sala ne da ai tarbiya ta dai
0: na duli da nan zai ada ai kwa
4: yo kuruna ta kanji mariya gulzuna ne kamar kanji mariya kure a sa ande suna nan handiran gai a tarin kure so andiran tarin gai kirerian au an gai kashe andiran tarin
0: to
4: ayin gai tara gai jiri a wala biskayin gai sai ayye futu a wasu mar ruwan shi cikin muratun zuro kanji mariro andiran a wasu mar sare hatta tarin kure ya rikin mu yanzu har yau razu hatta cikin gatin yana har man kanji mari tara da kule su
0: amma
4: yanda kuma wa adin biya futa da biyar ka banga misalan nimi shiru kutu malume gulduna da kutu gana ya shi yace ga kama kutu gana zai
0: jire
4: sai sake da dulin dora kanji mari kule yau kutu dulin dora adin yayi krayo kuruman dulin dora awadin gala amde kurai sanar kuma diyan ba
0: in ya ka
4: tun dora luyen insha Allah da kuri bonya ne sai awashi mar marte kalan ya kura tarbiya da adin da
0: ngala wuce kasa da Umar Habib ngala anye shawari umfantuna daji ala karintuna rawals mu kam gari assalamu alaikum
5: assalamu rahmatullah
0: ndwa mananyen
5: uma isa ali ngoro katikolo mai
0: ngala isa ali ai bayanu
5: ah bayanu sam
0: aya zonum kam zana isa ali Dr. Chon din ma da yi waltin boni min. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nya fantin ba. Dr. Chon din ma boni min. Kamu da. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Ndwa mananyen.
6: Sarf do kelewa.
0: Kelewa silele.
6: Nam bagu da su su mari bo fole mana din nan bakar rafkar radio kristuwe
0: ngala washe kasa da bagu da su ai bayano
6: ngala
0: ngo modu ngala masha Allah sumona
6: aji ande kalande zamre ande maduri de do tarbiyar taman ikuriyan
0: jere
6: tsada mari sha kullum ga ji ya kallo jiro wala no ma da ran zan yero faida jin ba kam ga yero faida jin ba kalan zan yero faida jin ba
0: jere
6: adan kadro yalla dida bonguna nduya e kala tiren den tarandro tan dia kulkal su du kutu tarandro le zik deren du shiro fayda jin kala zero fayda jin jama ero fayda jin maro bas arma awdo ka wiro kinin do ko
0: ngala ngala ba gudu su ala shawri mpantnar walz na assalamu alaikum
7: wa alaikum salam
0: dar bu kliya silai ndwa mananyen
7: sai naro wato shegun muna
0: ngala sumona
7: kuma war mata malama da balabrin daura
0: ngala falmata ushe ande aboto lokta
7: ngala andar dire ande kuma ide kala da kurum ngala sai rawa da gulu su tara da yar so bai su kina ron da yai su kina ron da tsora gara kaziya ande maro
0: kaziya
7: to ya waye mashalla fatiya za sai wata su gare sai am kurare rasa na su dire da ma boye ba
0: Dio.
7: So
0: su kuma falmata su burin lama da wawo zaman ne da wani
7: ah su zaman ne za kuma ya sake ma har am kurade rasa masu dudube ma bo zai ba
0: jere da shi ya so yana yi klarin manazi amma su ware wanda reknun botu ba daga yi ma nungu ya wasu sai na yi klarin manajin da amma su rungu so ma nan zaye ma nan gila ngila wuza wuza gulzen da ya am kurare botu ne ya kurawar magayin da yi gulugu ya da yi gila
7: Mula janggala suruh kakari yang dia mah janggala mare. Awal suruh kakari yang mana isi lah soal sama kazi yo na.
0: Janggala dah ija. Insya Allah keladun saya naik mana zafanya.
7: Janggala saya naik kelar mana zaf. Kelar sah kelar suruh kakari yang no. Insya
0: Allah. La da sun gudo sai yar notin arama la amma dai la da class biya dai manan zumbe go kam gade assalamu alaikum
8: wa alaikum salam dar dondo
0: class le ndo mananyen
8: si aisha gwani muhammad ngala liman
0: ngala aisha gwani muhammad
8: so to malam da rawusha kindera dikana
0: ngala askarin yana
8: Alhamdulillah ala bayyana sai ne na tsara sunan mara an kuraya wa da kuma fan da jiran da take da
0: Amin ya Rabbi.
8: Ko zana mai ala likita bane ne kurniyan.
0: Amin.
8: Kuma na jawwa da an kura da duniya da sun ji madun da sun ga nan zalan sai rokun za ku ne ga ko za ku ga. Kuma ji ta gura za dunan ta kon ta da sai rokere. Da shi ne mama sai ne kuro tsibi ne ne bai na kaman zambo zai mare kaman zabo shi ma da bai ma am kura ya wa da ya shi ma ko tsibi ne ma nan zambe an tsibi tsibi ne bai na zan kaman da sula bole kura sula wai
0: na bole so pime so ah
8: war panzara mantila sungalgalo dai matan yango sungal mazma amalla awala sungalo sai ro azana da
1: su fule yadda bai amma da yawo ne mara su darun mai yadda yi ruwa ce ku amma ma'ana bai ma'ana zai dai ngila su ngila sakana don su ngila da ji an mara da ayon rawalcin bawo su nzuri a wata na da su dodo sakana ma su kama gonga yi daya sadin da lari su jiri falai mala a tiya yi lari ma'ana zin northern island su awal sakya su awala gadero kiji botan zuri kiji amma wani su koroi la yaro waljin
0: koroi la yaro
1: yo su dabba la yaro waljin yo da yar ko ai sun gudo ila yo adun gairo walja da awun ganza tana da to wanda yi mare ai da su manan gila manan zuri gila ro wal asumana misal kama kama misal yo ma ayman la Amir la asuman asu jirin gaiso ya yo so ada sama manan zan bi kuru manan zare ngala
0: na'am
1: tika sai ayin so ayo ro waljin bawo sai dai amma su do sakiya da mahana ba manan zur dibi da ar faida bawo
0: so faida ba na'am kuru ai shi kuma ferofal aisha da gulzina da duri har gana wura za ta tibirin ro wal zaya da Allah ka ce zadin duri da su di bolu kura kura ila fimula kura kura ila awla so
1: na'am
0: ada rosu ka katin zalan kan maza so abo zen so meyi
1: yo an ma du autra ani ma du mana
0: na'am
1: dele su kam shi turu ma du
0: woni
1: ma du yo shi sun du shi ma du su ngalawa su aja kam shi ma du go musulun magi
0: na'am
1: adan do mai gade
0: ade
1: shi bulan ladun do ye gade
0: na'am tabiya ze batte
1: tabiya ze tarbiyan ngila yar waljin yo tarbiyan ngila ran waljaye qadan do magade adin do magade dai sun zu sulun nan karun ga ido aka kaljin bawo ade suku dai su jirin ga kamla ike bolin sun zu sulun nan karo ike su ni su un play ni rosa kana wani ma su kamla gade lari su kirde da ma
0: na'am
1: misal Patrick la su bol mala misal do aru gulli akura kura le nu su akai go su aru gare su muslimi ma
0: na'am
1: da sandin ba
0: na'am
1: yo akai su ngayin ya bota ayan ma bara ne dab sana da
0: jire
1: da su ngala ro waljin ba kalan de so au durin su ngala lan kalan de so abonyo kaman de so su ngala lan bonyo
0: na'am
1: sambiya ro jiri aru mar ni glamo burzu mai ke wanda kamla su batin ni da tomorrow sha su silanin boni mi sun gira sun zufule ngala ni sha boni
0: na'am
1: ara shi ma wata da ngala
0: na'am
1: har ma shawarin yo
0: na'am masha Allah shi kuma lamar doyin kuma tarbiya tara kallum na da ngala yodu
1: na'am
0: shi zuro katafin na kara futu kuma hal doyin buladin da yana
1: na'am
0: duri soce za kayya kayya amza kurai mafan zairo a wasan din san dai buladin sadu bula samma hotuna za bular da samma hotuna za na so adu
1: na'am
0: shi ganan zan sai ya kaltu de shi katab a wayin cintutiya
1: taida zuma gulle
0: na'am
1: taida zu ai kam da burzum tiya
0: na'am
1: ya yanza a wanza burzum zuna ma
0: na'am
1: shi no kayya gulle ya fanjin nai
0: na'am
1: sa urazina na wala yaro la nazu angan zaro waljia dalin zuri shiro birzum da fule zana da suka am yanzu an za ta toko le do diyan yayi kam kura ndan do bi na dinan kam kura kala kala laisha birzum jin yanzu ar au shiro tin zuro buron za sakana tun ganan zin ba tin zin nafsana
0: na'am
1: do ade suka au jira tai da zufai da gulle
0: na'am
1: kam me birzum marol kai ya gultir ar au shi ba
0: na'am
1: are tai da zugulle
0: na'am kam na zo limbe assalamu alaikum
9: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah ndo amananyen
9: ngala umar hadis ngoro gambarer ma walti
0: ko ngala umar habib
9: sen ma kore yi kamin dai ina ta do ne ngai ta ngai ta mo sabiya a suro suro a adu du a tin dabba gulle mare ba da rashin dai a yin din ne a du a nin awu ma wo su ya aw kuro dere kollum sanira ala ikke biya ya ta du a nin yan da pandin nira ala ikke zo du a nin do a ala ra wanti ne a yi a dabba ki ma har ka tara ki ma da sayyai ura da ki ma kala duru da nira ki alhamdulillah du a nin la rabbi ba kala ni da suna har ki ma kore yo
0: a chare cha andiya kirni min no lono ma gulzana arama
1: na'am
0: gulluma
1: na'am
0: ni rangni mi ay tarare uraja ay kalan zuro
1: akai
0: na'am
1: akai aw muhimmi shi aqiqa din
0: na'am
1: tanar jiro sa tadar tambaya sa tambunan shino tani hani adimiya akai ma da shi mana dino shiro awonum da julu cin zuro ikam da sadin su mun zuro butu malmai bayan da yana
0: dai
1: da yare ma shiro sun zabo ne min sadin da bune tulu renga wanda su ta mana da shiro dabba da duwani min
0: na'am
1: yole kaman da kiske zu fandum duwani min rollo na ma da ka loktu shi madan da ga loktu ala fanduma in ala yin rock kiske zu suro kin ga men rock kiske da shiro duwani
0: na'am
1: hatta ma kutu kama koroma dai soro na dai fundum duwani mi to har kama kam da ala yanzu cirumbo daji tada san uraja shuruta notin akikan zu duwati dai kalan zuro akikan zu dai duwajin
0: na'am
1: akai
0: na'am masha Allah assalamu alaikum
10: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na'am muhammad goni sale waltis na'am
10: na'am kin mu reskana
0: na'am mare
10: kam sai zauro klasu kama banzu tada dai su da boja jiriya so dai falzain dai kalan zaura su mana salim
0: sadiya dai
10: ngo misallo su muhammad su adam mana su muhammad allo su ngalawo ba
0: dai
10: yo muhammadin boza amir au au bi suwala sultan alaysun bozan
0: dai
10: sultan da amir da riskel logonum ganamiya su muhammad dai darajan sai yo ayro muhammadin botin ba dai
1: okay
10: Muhammadin botul kulzaya yo Muhammad dai sun zukare lakam zambe al-Amin dai misallo al-Amin son ta bozen ma shi mangalawo amma Muhammad dai al-Amin ne dai su garen botul shar malum malaman goye kalan usa sadina dai dai Allah bana so
0: amin ya rabbi na'am look today su ba wanzu su tana sadina dai kasarataro akram kalla dai shi kala tarbiya din da su mu'amma da girtiya dai ranye a wanyen minti ne falso a kozin gabsu
1: haram shi da ita ya fito ga no tunai ne ita ya da islamin a wado ne muhimmi suru adin da islami alan
0: na'am
1: and ya so a waso a duliro burzum na dawwa yo da clandin mbu
0: na'am
1: wanda kame a wada tada har ka an za ai fito surano tada za su rin akai so islamin bawo
0: na'am
1: mu kalamin tada mu tarbiyaye tada mu galajiye dinaye cha sarai ni ro karunum kiji ni alai ro ultimiye auto kortuye
0: na'am
1: da dijiye da am musulma samma sura asar ni kalamero asar
0: na'am
1: dai ala korean commande ala ande samma barazu ad kadu nde so ande samma commande ala ande barazu
0: amin ya rabbi dai rashin fati ala arama dai
1: to kaman dai ada kaman dai ada ka kallo mananya na kaman dai ada andero
0: amin
1: ko an zan dai sanar
0: amin ya rabbi
1: aw tare ya ro mananya na ilmu dai ganaro dai kaman dai ala andai sama ga burzu andero
0: amin ya rabbi
1: allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim
0: amin
1: allahumma barik ala muhammadin wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام جزاك الله خيرا كرامي كرنتو سوداجي برسكرم دي كاوي كويدو أدما جنزو كامدو كونزوفان وجمع الشيخ محمد علي بكر daji ala shiro mu kan za ci akram kallah sai kuru loktufen loktufan da mu andiro kla online bayin dimya so marnyo askrin yana kirintu so sai imgade
11: Allahu Allah

0: Enzo Fernandez family mi alan chu sana de chi narfuna kala chomene alan narfuna kam family mi a ko na so chimba aso kala fi dra
1: ah dai chomene bela chomene da ngalai
0: kala dai shira na lalam nuwi
1: ai masha na salam ballare to mara daya
0: lamba lare mati ama sai de ya wadu morino de sinya zo ni ko ai duri duni gade kude mara zana biji
1: da
0: kwani so wato ndu da kuzi bai ashe a
1: wanzuro
0: sa kana wan bai gara da adam an bana wanza da kala na ji kalla gara da a nya karza wanzu gala da ronyo as kanya na alaktu magono first kamda da haram kanto ka doni first kamda da fule ada krinye she

0: son.
1: Glazoro, kama kana kren tu fulya de gana ron dia ko no zunaro. Wonen jo suni paras kam do balbal chiti bunye da kren na kara da ji lokto at kalkalin kren tu sana doni. Nan jo diolwa mana da sidna na doni diolwa mana da furunya nan de bonu ya suro paras kam shimaden. Wone mare ka wudin do so andro gum toro. Diolwa mana de san dima sufur usku fal diolar fal usku fal dio aras ko sufur aw bi sufur lar sufur fal u dio indi sufur lar aras ko dio 081-49-18-1460 Awi 090-15-42-09-6 Wada bunwia Nda nye suro polis kamdiyo ruptimia Wane mare kawali mbejima andiro haturo Suro polis kamdiyo andiro bwena alabara sukuro hama Tanoso nasha adoni shi lamadoni kultena ma Dinasa maso Sabtuna kuru labadoni shi yono so kundaram diso ada angalo tu yalo zikana nye awa ala paraska benuma e hata soro nzundu nye awa doni nandi diwa so bentena yo shi labadoni kultena maharinga ina dina kuda kamla kutia so diwa luma e ba kamza dina daji volti na musko pandemia ngai na shi lamar shi ma harin karab kala jiri kura kura so alama jiri gwamnati yaso lamar shi ma har sandima hangu so kambo so lamar shi ma da awo zaina kasara kal zaina kasara ngo kabla
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: hello
1: hello pantina
2: hello
1: nya panya ende aya ngonga ina shi lamar gultana ma harin ngai na karabka so jiri kura kura so alama jiri gwamnati yato sai ma suro kasar dan ata misala yana jiri kren da borno alishi ai gwamna kare borno ya alama jiri mota gultana ma da kudo so hatta na do ne shi a washi ma da charge ti so tuna yo ne ye ai suro zundu da gana gana ne gugurti eno tunu da no ma halan abi ebe ne na sharo wone ma lamar ne gawana kan ta gawana kinjoy so au in support ya gulle ni man
3: nam alhamdulillah numa shi ayi Poland dia kita sadinna kamburun su na gare Allah ya kasu yanzu kuma ai da shi mal ko hori ne purubin dena dai sa dir kuma gulluma re au karab kala na tukulan za ya kai shi gwamnati dia ya kai diri awala moko suku a wato matuman tumangin awar brusselak nigeria man borno shi ma force wajin tuma yambe commercial level din
1: ya a wazo baraz
3: a baraz awa ni room din har sha commercial level din dare gana zoro crow bisabilillah
1: okay
3: a kurawre faida zan nan rumiya a wato no sha ngawon kwaltege ro tuma yambe
1: okay
3: a dalin zuri futuru shi ma din har ma ya duriyande falandiya ma sanya son din futun gulmiya rasa leza awa falandiya doni kuma domestic was there is so there domestic da conditioning dia she sa nyangumze kuru domestic da barani ku sa nyangumze ambr samoso channel do ni awda kudum har level do nande na tiro samoso sa nyangumze so awayen samoso gumnati da har mu ko suka commercial quantity production katadma trinma kamgo akunde so din
1: gala go kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: wa dai dub do clear
2: Naam dar ba kada sai ga jama'a do.
1: Alhamdulillah dufan dai.
2: Angala Umar Abi mun gora gambare wakil karkar karunto ya fando.
1: Angala Umar Abi to magana da ga maro.
2: Ade yanya ga kana kusota da andero a faras kando a duwan ne sinya.
1: Ade ya mai sina ingo ya bayan ala faras ka sanna da.
2: Ade gana lakka bana zuna ma da sha abu ne na.
1: Angala arma o dai matimo.
2: Angala da ala andiya abu so.
1: Amin rabbi arma mo da do.
3: Naam.
2: Balbal ci tabiri na yasa bayyana asali na awado ne climate change awado ne a gayin sundu ci tabiri mai awala sa tande awala faida rawaljin
1: na'am
2: wai ne namu mun mai sala mai tara lagana gai a fly over da wannan su kurzu sundun sundun sun sa sara da kamar sha goza ta mangana lar daga dare kara tsana
3: masha Allah
2: yo awa ade ka dambe kurwa yo ajaba da kaman goma masjid da kure faida ce ne shi masjid da kai lare shi kuma a tana so kakkari la an bi an gai saka dana rumiya nan tuma nan cin ba da shi da ajaba ya yo kurbai nan na sha kuma solar ya shi na sha gai climate change ro a kawo su wurin gulzuna gai diri gas din so gai in general din so gai gas na sama goyen sanna
1: gai
2: a kuru karab kala be kawo gawai krimi harma shi awala be kikilla.

0: Lokko ne nyara asker nyana kala salen cheno
1: mashallah
2: gela nyara asker nyana ndia lokto ma gon mandia botro to ngana sura wa don kom no ma shirma e suron be yero
1: ah inshallah hukuma gulzana mare chaman gas do tuliende gaseous fuel our product tuliende product indi then gaseous fuel la then solid fuel la solid fuel kama shima kama ya bens na mato
2: jere
1: nam
2: shide ga udin to magana kakalo ndia karun ziya assalamu alaikum
3: Aminu
2: alaikum salam. Ndaro
3: kliya.
2: Alhamdulillah. Kliya selede.
3: Barka Allah.
2: Mashallah nduma najin.
3: Ali salayen mura mutela.
2: Ali don goro bunu kute. Ba wali ta magana ndia ga maran yayi luktala. Fara sa mala.
3: Ali ali. Ali.
2: Na abika uliyo.
3: Modunu ku ye climate change.
2: Ah climate change maro futu apiso chite bolimu so esadin sai yana charo climate allo action gota e clan ah da shi shi na zana su ron zunu zen awado ne shi sirina ma shi lama don shi climate change allo bana turo shi sai na andro bayan gujo
3: ade da yake te bari no amanyi no shori kin duka to ai kokoksa ah so kuma don ka wado fadi na ma kaska ba da ma
2: gai
3: dai ku ta fasa dai baral bunna electric abiyatu suna da shi san ma so climate change kai wuce da ma awa moto kan yi so awala so da
2: gai
3: san ma so kintiya company so
2: gai
3: kintiya shi ma au kawo da su gabe
2: gai
3: ah dai zo
2: da kaka so ai kokon yau gela nya karanta na nira askin yana lokto magon ma dia botro baba lido ni ngoro bulum kutie lokto ar kale na
1: so kla kuma au mana tuna ma dien so our product tuli ende indi shima gaseous fuel then solid fuel solid fuel shima nga do ne shi baba material de sha system do film lezu gas tuliya how gap chin material da shi ma yanzu solid fuel sha kurshe din
2: material da shi ma kare a cira do
1: ah material guliya
2: a wado ne
1: aha kada wado kuma kulo ma sha
2: sha
1: fingerin general standard name the feedstock lan sha boyen ah sha feedstock lan boyen so sa kudum a wani sasirin ya kinda fin ya tulu ya kurshe da yirin yangi shi da wata sha cream wa kalan yan cream sha kalat ne shi ma kuma ah brokwed sha botin ah
2: kinda kunda gultin tirin a wurin da wagin yaya tirin kan da su din da
1: abiya awa jama mai rumu astro ga yiman gari awa fuel solid fuel be gaseous fuel be liquid fuel be gmb kasam be then aw chibu serem be so kuma kan da tuli ma da gaseous fuel dai kan da gulmi ya jama azuzen a hada su kun da gulti ginya gari
2: kan da ngai
1: ah kan da ngai ngai
2: wa alaikum salam
4: wa rahmatullahi taala wa barakatuh baraka jin
2: da ro kilewa de
4: Umar Alhaji Ahmad Malajin ba su gwamna ba barci.
2: Gela Umar Alhaji Ahmad to magana andiya press kamalan karin Umar ne.
4: Karin gela maro karin na wa amma mai mauru gono ma.
2: Na'am.
1: Na'am.
4: Karin maro awwa zana ne. Wa kamaro sala sur ta san kan ala leka ne. To leda dero aban ti leda dero su bakata bakandi. Yon go kamaro kano sala ne niya. Ya diri guri kana ci diri ni ci diri ni sa ne on yan kan ko yare mera baksa baksa ya yi kamar a tumfa so yi leso diri dadda so diri yaya yare material material sa wala sa kadare tumaro nan za a wajima mara in kana nan ne gule kin diriya lera sa ku le da kare da kamza kamza yari a kya kyan jiyo jiyo kamza kamza kamza lera sa kya san lera sa su diriya ni a taman azu ba direct kare kare na diya gule ne yo awaji jo wa kamar lar da bonno ta tala bawo kur kuma na gulu ki material dai abasa ba sori ne giri fotona so sori ne ya giri kuma kamar ke ke da duto ya kano din ganata ke har so tiya na gulu ki awa mandi lu so awala so har samma da kamda kamda kamda kamda kamda ba la gaji to tiya wata ta ire lera so ta ta tiya halama na dare kare kare ne
2: okay
4: ti kan da pol pol polata amma na adu to alan kwata kwata ro bawo kurun mai sai da kurun kin awanu na gulu kina awanu wannan wannan kana gulu kin ko yaro ne ma kamar ji a tumfare damage sanare turorin ati mpaya.

glazoro harami krentin de sofar skrem de tamtam sofar skrem do taman kariya kasuye kawon dia kawon lardu dia da lenye nan diro greni ruya don nan diro diol waya mana ida purme nan de botun do so ay tagad ku nasha do taman na kariya kasuye nasha kando so andiro kurbawi baitin ballo kura lardu Nigeria Central Bank of Nigeria CBN lan tuna marun ku kawkun tawwe larkun tawdo junni sadudin findin luko arakun balte talawwe ro dala palle nera dubal yer yak nera firaka kawo fitulur yakun arha jatulo dala fallu naira dubal yar yak naira firaka kawo fitu

0: yari aka kwalinziri
1: du indi yari aka sai falfalo
0: a falfalo isamini ma a wasuro kwaliyeri da ana mari isatiyeri da guluki
1: a du indi yari aka yo fallo so kila nera meudiyeri kawo awndula awndula injin
0: a falliye aka yi dai kuro na sha kindau ye kuma kalakiya kindau do ni jerkal kuru ye mari kila du juni akin sha kai ko bolorilan
1: piu
0: ya do ni kalwa sha kin yakin suri
1: kalwa ka
0: kiya amma na tattu shak wuri ma su lindo amma tattu do ni ande yu ye mari shak ni akin ade ma futu ka
1: sai shin daun kayu
0: shirin ne ra du chu ni akin sha kai yu
1: du piu ya kin kalwa
0: an gaida na
1: kalwa ka kiya kin turon
0: a kalwa au shak ni akin ade su ne
1: du biya
0: ko kalwa falo sun kala ne ra du faliyar usku su are sha na dia
1: du na
0: ya a
1: du falla waro
0: du faliyar usku sha la dia kalwa kin dawo bulle dia kindau kwalje gai
1: kindau bul shi a wandirin dawon gayo ne mare
0: da jerkan du kuru mare kala mai moya mare gai kuru mare
1: du fiu yakin
0: shaka yu
1: yo du fiu yakin la yu are sai kuru kalwa shaka yakin ya surono
0: a kalwa shaka yakin sulinya
1: naira du faliyar araka naira araka ne jondo
0: yawa du faliyar araka na wandilan ake dai kuru shi na sha do ne kuma tumatir jino re kala sachet sachet te mare kwalin zini nera du usku
1: kwalin du usku
0: gairin na falfal men ma nera yer indi indi ro kramaro shala dia
1: chi kwali du usku run yumiasa inda usurondo
0: sai chi usurondo kwalin zere
1: zoro sai fiu nera miya firaka firaka yin
0: yawa ade ro ni ba zan yi calculate wai mu komin samdindi alama mari calculator muko ni ne dai roba ne
1: calculator ni ya yangmi ya kwa wore su lura calculator
0: yawa are ma dai kuma na sha time bomb kwalin zire sai araka ishin surodin
1: sai araka ishin kawodin da
0: kala dudiyo yar tulura na la dudiyo yar araka
1: dudiyo yar tulura amma sai da ishin mar suron
0: sai araka packet packet zire sai araka surodin
1: yar tulura da
0: kwalin zire na ishin mar
1: nai da wuro yoro
0: ne gari na ndere fol folo ladien ma nera yar lar lar nashalan yar lar in tun yayi are yar social taladi
1: mashallah
0: yawa dai aduma kasarata
1: gura ta idan yanyo raskrina loktum boru ma dia loktu wallan boturo to mai din na jemi sai nya sumo karu yala krinza na assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam da ta kila san
1: da patu kilewa
2: da ta kilewa
1: kilewa sile da patu kilewa
2: Muhammad Bukar marajin mamurin
1: Mame Bukar ushe kin shoro taman kare kasuwe abiso mamuri lejin
2: taman kare kasuwe riga aro da wurta kin da babu ne ba ce ko
1: yoyo abi gonum
2: kudu ko kuzinya da naira ko ji kuzinya naira du indiyo na awa shi mai guzuna karin garin ai mahon dake yi kana ba guzuna
1: ya are guzuna ko ji kuzuye du indiyo no
2: ya du indiyo tulura wande
1: du indiyo
2: ka bune maro ko ji kuzinya aha naira yar tulur na guzuna yar tulur gina zuwa
1: yar tulur are shi hawar zuba alaman zuri
2: karin gan yuko ne bile satuna mare are mana din sukoro
1: naira yar tulur ka wasuri
2: yauwa ta suri da naira du indiyar araka da man to wande
1: yo are na do niskiya da ma du indiyar araka
2: okay dai kam to da kuma ra update futu guluma dai kuma ai a wai sai wanda ne kwantar shi ma zoro muhimmo
1: shi ma zoro muhimmo a kuma ai ri shi ma shi rubai da tinon linda glad
2: din ngala ngala dai am so ri kuruga sa sai yego za
1: gila masha Allah dai da yayi ro askrera loktu goru ma dia loktu Allah mbo toro jamin dai ma mure tai da ne ndiro askrera nan dai kasarun dua kuru ade ma na sha do bana ndiro loktu ndo loter paraskram ma a wanda gare gabsuna dai na andiro ita gad ku indo assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: Dawa tikilewa bahasan.
1: Da fato kilewa.
2: Barka barka.
1: Alhamdulillah. Dumana jin.
2: Babu da su si mari bo folle ne ba kara fara re kuri.
1: Nam.
2: Fara fara. Kaman tare ka su.
1: Lauda.
2: Kaman tare ka su dai ai ma ya ila ya kana fa na kan gani ya kare ki ala man fara ni yi to. Dai yi to.
1: Nam.
2: Dai yi to kuran gani na yar ko arati ko da makamari ba tulur maro le ba za kana da ka da injini awre dikaron da lena rike na tsawari kal kal da ma do amma tsawa man kala da na fujin ma
1: ya
2: arasun
1: na
2: a are awodo jiro galuro bugu sai ma kuma borona jai ba kuma go dina la rin tiso awoda yer la soro le bana ma kuma jin yer dian si unso yer u ko ja ta ka de de
1: ngala ma sha Allah
2: soro ka ari ni kuna ala ti jori ra sore ala ande re tse ni
1: amin ngala te da yan yura skre na loktum gonum andi a loktu ala mbo tro harami krintu ndeso da jinap tundo sa ya sayo play le meji tam tam ngawa play ndiar krinya ishenai nandiro botundo sara gonye konyen kleona ndiar krinsa

0: Gila zoro harami kirintu ndezo ndenende kangese gozi ndarason kirinu kilomita fiskus kunu da uwa felanz FM. Faraskan vle tamtam faraskram do taman kare akasu etuma edina ndi play ndi tamtam malan sumundo so gambaro da jinalan nandiro faraskram ndi tamtam faraskram do taman kare akasu da gonye gonye kamaro diol wa mala de burunga tanya le bonum botum kararo lo na da jiputu bro kin awol me ka play ndi alinye kirinyen do andero kasarnu jemi alabara suku sonda andero suro paraskaram dero ruptana idei andero waltu kasarnu in rami kretu ndezo kamaro jor wa mana de furumbata andia bonu botum kararo lona abiwa kazu na sharo taman kare akasu yelan andero bayin soda itaget queen da jihutu kama uma na mamuren andia boza na sharo kwaljido kosi shi atlale kamaro tusna chunyiro andero bayenda chono na kamdo biska biska maro chuna yesudu andero bayenda waltin nana zuna alin alamanna nera yer tulure dei ndibara awosandi indi guzana idin beji daji awodai kuro yuma au biska kajiro yuma bunero yuma shima andero bayenda lum nana min assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa zanda tukuya
0: nda fatu kilewa
1: assalamu
0: alaikum alhamdulillah ndumana ji
1: ba
0: ko mo sar ma
1: ma
0: ba ko mo sar ma ma
1: kidi ma mi
0: ba ko mo sar ma kidi ma mi ngela wushe ke shoro yo kuma da ko
1: Mamurilan ai magayi kai ko gulum farwar fami do ko mamurilan farma farati ai ma gulle hinda
0: mamurilan kamaro kam mamure ga su luna fami ya au guduna de
1: yille gu kalwa yum ya ko mamurilan
0: yo uda insha Allah mamure ya futu sai kasa da zafule zai nare da haza kane leza wala tuna arfa ni mi ci zan yo yo dai wele ya yu ji insha Allah yo tata masar duniyan
1: galo duniyan
0: galo ne ra duniyan yo galo shi kime be bule be
1: na'am sama ko tamam da
0: yo kuma da sama tamam da mafal kuma da
1: dole
0: gila shirin kasin aula gare me jo wadum iramina ne ro
1: abi alhamdulillah
0: gilantino gilata dai yuro askrela loktu gorba dia loktu wala botro daji inshallah futu kulma dai hazal lezu mamurilan awla chu dai adma o yukor gunyin au jabi doi sadi yande abo dana ndiro ma dai ndi aw ngo hasane chona re dai guda fani inshallah assalamu alaikum
2: para wasandat
0: ndaw dukilewa
2: yasrei
0: nda fatu ndaku
2: Ndiya alhamdulillah nda kawin
0: ni. Mbeki le asle alhamdulillah. Nduma naji?
2: Barkama. Maya na masaram na ngurun jin kilo kula tare.
0: Ya na masaram. Mushe kun shori ya na masaram. Abi taman kare kasu yo.
2: Taman kare kasu ya ala ne kuske zo.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Tumara. Jin kilo le ra garan siya.
0: Naam. Abi e niske to no.
2: Kuske ya kwajira tu indin kwajima da yaren dale.
0: Du indi kwalji mandayere.
2: Ari. Tumi ya lady and the two.
0: Yo chaburona nda usoro ladwi.
2: Ha?
0: Chaburona nda usoro kwalji mandayere yuyi.
2: Chaburona ma du indi yo nera yel indi basa nya basa ro kumal du.
0: Chaburona du indi ro myaso nera myanzira to ndu.
2: Ari.
0: Gila shirin kasa na wala gade mejo.
2: Siringa re bandi la tien de nera du tuluri yen.
0: Yo budu du tuluri yuy.
2: Are.
0: Yo ne nda nda ronde muy ko.
2: Miayer indiao.
0: Miayer biaro du muy.
2: Are. Kuli kuli are la tien de chaka den de nera du ni yeru.
0: Du valeru ko.
2: Are.
0: Shirin kasa na ogare nda.
2: A shirin tasu na zai yi kana ba ba san kliyancin
0: ngila tai da yanyin askrena amin
2: don da boy man yi kimar madiyo
0: a dai dai jamir ya alabara su gindo am guklan ngila tai
2: yanyin da rasa ne fama ni fara
0: ngila masha Allah ande nya liyan yana
2: kliyancin
0: amin tai da yanyin askrena loktu gonum ande loktu allan boturo gila mashallah, thank you so much on the telanya nyura screen ara mikrutu ne so ndene ne akanye se gozi ndara son kurunu kilometer fiskus kunu da uwa fellan fm parskram di tamtam parskram do taman karya kasuwe. Assalamu alaikum. Nda kulewa
3: kulewa kulewa
0: alhamdulillah
3: wa sha Allah
0: kulewa alhamdulillah nduma naje
3: Fatima kangarmaka manaje
0: Fatima kangarmaka Fatima abi taman karya kasu yo kangarmakan
3: aka ure mo karya din ke bi kalenge yo kana shirya awu horomake landing aw ya zanzele za yenge na datu kuru wala jabo ze
0: abi ono
3: tire ko arte so royal kende na shirpon di sunge landing ke mara datu kuru anga me na ya zanzele ne shir kuru rezu ke pon di sunge na ta tire area din za palle ne rayar o ya re palle ngai kuma royal edo lo na ma yar di an tin shir ya ri ga ta so de man Kiruma awaido lona ma neira yer o chingla ma nge sultan nge ni chashira la awazir nge nge wolki alambo nge kiru dozum zere neira do folier india kiga nge sikete neira yer ya pension ke reita nge dozum zere yer kulo Grasan ge yer in din chun na ge yer ya ka ge grasan nyan jo na des
0: ngila te da nyu ras kredela loktu ngonum andia loktu allah botro boyen nanum du da zido diol waya mana mere kam gono ay da jinalan dere da jiram paras kram de tamtam paras kram do taman kare ka su yero kashi su su sawa in chida wa bana dan ndero paras kram da ita gar gana rota na so engineer do konyi habsu ade ma fule ki jiki jinan des ku faraskram da nan dira daga dukna wu kala nan dira faraskram da don gi daga dukna Hassan Muhammad do Hassan Kallawan wa maru wa nan dia sai laptop huya wajarau.

0: ne councilor Raro Rabka Duniya lamar ranin lewa Adam Ganaya Wuzna Medical San Frontiers au MSF Lanotina ma adi bayna Kamila Sotuluna Kalashi kwa sadu ne fita yertaima. Kolera Lanotina ma adi kilangu jina kara kredo ne Borno ya lagi dealer di Nigeria idin. Shikin tau miye kaunzu falanga au gomnati kre Borno ya melaro kwa sadu fulam tinza tawasinan kura grizi isinan tadir jamidu tulurin yar uskun fiwede kwa sa adi zamzu humana melu kwa dia u kre Borno idin ngura fiwede yin. Adi ma tadir an fitulurin luko dia wede anaskun zairo walzina sa karapka MSF adi tawasana. Chida mafaldo ne karapka adi nasha la maranile wa idro shim ikoma. Benfe tambola adi endara son nongu tuko sa adi da tawasin ladin.
1: Akullu muna ganin mutane da yawa suna zuwa da matsanancin zawo da rashin ruwa a jiki
2: waje sun ande amkada ina lo isa ruwan kuro a wurin da zakin da shi ma kwasado ne fita yartaye lanza da cintin isa kuro lade karangilan garbukan da
1: ma'aikatar kiwon lafiya ta jiha da ma sauran abokan hulɗa ya ba da damar habaka ayyukan mu ba
2: ta cidaran dole ni lefai dole kre Borno da ande la ternia dien kosa shima da kulturo amma senye futudo ne kosa de nguzuro lutiya har ku amin bana maradatina na shashi kosa ada kaltiyar
1: cewa mutane sun samu kulawa a lokacin da ya kamata
0: shi ade ma bayyana sirna kilafai da dole ka tafa sanduna so da gotin ta nasmaro na shadu ne kusa da kaltiyen
1: duk da muhimmancin magani wajen ceto rayuka
2: shi kurun kizadin bana ga naga isrin na shashi kusa da gatiyen amma kuru karimi dole kuma cidaram nilefai kre sirima adu gotin bana ga naga isrin na shadu ne kusa shi ma da kaltiyen ade ma kuru suro ka tafa dole gotiya sandina la mbeji tanasmaro na shakwa sadaka ltien shima ande njido ni sakata kinza korkorndia kadawa baro kinta kuru ade ima musko ndia kilake lan tulturi bana ganagi isidini na shashi kwa sagultina maada kaltien
1: kama wata hanyar gruba tachangua
0: shi MSF ade tawada china ngaudu ni litari ngaranna milan jemi kwa saa shima ade zamzina da mosu abadi zanan deldo ni amdondi so ade agnatema ade mian findin tilon ne die inkara amaya ingutu jemi die siku yar indin fitulurin tilon ne diro sarana kuru waja uson tadil jemi yar indin fiake die kwa saa ade zamzina litari shima alo saudi ninkara ade ni aikantao june kaunzu u walan shima yumdone jemi ade yar uye die litari tari Allah samona ro shi MSF ade tawassala
3: gala zauro karantu arshima kawuri do tanase tanaso kala shi a kwasa doni shi fitiya yarta ya made fulang tunai tanaso karabka doni shiro MSF sai mada kurade ma shi nga wana kildoni cidaram doni ni lefa kre Borno ya sandi kawuro ita gamtuna karantu suro kawuri an zaden awa ala baraska aubi kada kada da bayantana tana suna shadu ne jami falfalle dutul rema shi kiran da burne alan zamzana shi kwasa da gultuna ma ade kurade ma nguruwa ya gultuna falfalle fiu ya lamar shi ma da zamzana ya gultuna da ji abitir lamar shi ma da awtin sonya yi awdoni wawai aubi awdoni shi a balawir waljaye maradoni shi jami sode katapa gotayin beje sande surun shita sanna katap gultuna ma ade shi ma na shadu ne a musko deso kala kala tutu ya mbeji gultina njido ne sakata kanza so ya gultina kuru korkonde ara kada bar kundwa awaga daga suna samba so lamar shi ma da kalzi ne kuru a banadi ne hata daji bara ala enkiltia daji kauri ara ta mangana karanta karanta ne da kuru lokto har kalkali diwal waya mana da bonuya nandiyai abi kala kauri ara rawi kuru abi duya sand kala lamar dogultuna ma aden diyol waya mana de shima sifir usku fal diyol lar fal usku fal diyow araska sifir awbi sifir lar sifir fal u diyow indi sifir lar araska diyow 081-49-18-14-60 awbi 090-15-42-09-64 anda bonimia da nandiyay na andoson awa don gultuna ma da kundonu ya kur kundonu ma futi soro diro assalamu alaikum wa alaikum salam da do kliya
4: ya da ban kliya da dai
3: alhamdulillah dufan da yanda manajin
4: modu mai dangara nan sham
3: ngala modu mai da yango kauri don ta na sara kar na warnya
4: a ringana
3: na abi kullimin madu
4: kudu kuma dai ma da tada da ma
3: na
4: a sai na sha kala ko zuna dai mu komtutu kala kala mu komtutu sai ingala por kono ka kora fra ta ingala
3: gai jiri ya sa katarol za
4: a ha ji ingala kan zara shi ka kala kai da ma ai ba wannan gire wa sai dai kuma ne gore ya dela hatu
3: insha Allah rabbi
4: lokai
3: guna da zaurfe ingala kakal ngala sama karon
5: internet mandia beji ara kenda mara chimakal ngai na kenda mandia ala ala hatu amin rabbi ngala modu nyiro askanyana loktuma gonon paris kamda butro krantu diolo amana don 081 419 181461 wakamla assalamu alaikum alaikum abala gaji ade ndardo kelia wasale alhamdulillah ndumana din
6: Abba
5: bula jakana.
3: Abba bula jakana. Bango kauli tena siya ro diwala wa mana kda wane ande agama ro
6: Na kamanje do mar askere na.
3: Okay.
6: Au kwa la ndoni ande ro hawara fulan ja ndara ma ai magabchi ba wajo kuwa kranja fa wi zo mar ni ra askere na.
3: Masha Allah.
6: Wala ko arma na kanya boko.
3: Okay la ba askere na te nyoro nye liwa makuru askara magumturo. Nyoro askere na bulando jakana. Kanta diol waya mana don ni sifur usku fal diolar fal usku fal diol arasku sifur. Shima 081-49-18-1460 awi 090-1542-0964. Ngokamla. Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Ade, ndaro kelea?
7: Rajuma edo, ndaro kelea asile.
3: Alhamdulillah.
7: Kaulita anase.
3: Ade.
7: A tai da zangara Adam Hawa Martin da kala furum da shi chairman a fatin na shara fatin radio yin kala fatin nan duya fanjin
3: insha Allah
7: ko biska ma awazuna ku ya Adam anguran da motor do ne a shi gannati a ngai su fika kura laskata Hamson da Rosa nan ngurun ngororo mauzin ma tare suwar kuna na sha korkoro kada ba ro tide a wale kada wa kunti muko tultu duriya a wala saka sarsari da muko duriya tullo ka anda tullo re tare ba motola da ra kada da faza in ko na saya
3: masha Allah
7: a ire da mu unji no lana shi kada wa fare shi a wadi ne sarana
3: a dai
7: yo kuru a suro zuma ko zuna da man zumaram dai man na sha jiriya re liman da re kala da faza na a jirin musaba kan ganya kama majodiya mu unji ma hawa darura wadatidi a wala kam da kwasar mukon zan biya tiya wala la gotiro ya salam kam tiya fata tiya titishe kalan da fazuna ya wa kam la goro su tuliya riro a ciro kwalzin a wala ngai biya a sai tuli ya sai fa da tiyo nya kama musaba kare ne hawtin su tsira da kalan da fazuna
3: jira
7: a ngala da hala da kwasa da hafsu alhamdu ne ba mu hala ya ga andi done andi andi asta hala andi asuru
3: amin ya rabbi amin ya rabbi ngala umar habib ngala lokto magon mandi abotro ni ras kanyana ngala zoro umar habib to ngoro gambore na jingo kamla falgonya lokto de assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam rahmatullah
3: ndaro kleo
8: wasle inda sida
3: alhamdulillah gabsana ndufande ndwana jin
8: Sui mpadia Ibrahim bypass ilmane.
3: Ngela ya, tawangana kauli do tekena maada gamaro, au karina maro?
8: Kama keringina kumandia ala nyera ajar nzuki.
3: Amiru. Ampe
8: keringi ngelaro zauro seyepe iratea seyo kuruno wajin insha Allah.
3: Ala sidiya, ngela amiru binyuro askanyana. Ya loktu magonum andia boturo, taji haramikuna tu. A botun zalan diwol waya mana da kribb da nyakuru alan darim doni shi kawli do nan diro to na ma da nan de bo bonu ma adro darim duro kashe to mangana a wadoni kawli do ba entra ma adu shin funu ta ne kur daji kuma mai alai andiya ala suka kur daji ala faizu am doni ba mai ala sandiya gaurdo runtu kawdo doni sa arakreta au sa arakreta sir nan diro nana to doni forest gram nyari ya titi mai da kudendo da ada karnyero

0: Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Har mai karantu ne uso andiya karantaro. Kama mai alai andiya mauro surfras kam done tamtam ma fraskram nyare dro andiya klasu sutuna. Andiya ka wino wallona ma ma wason kusota andi martawa duniya sande surfras kam nyare atime Allah rubta bayna kada ando itaka sain. So done andi ka nyara me du wande gawa uzin ro. Kantuma andi so daji na tunduwa ya sayo kudro tok tokro darason ne. Kuntuman da ta nas ya falmata Muhammad Taqradi Maya Bintu Muhammad ta Sandido ne butum ade sandiya zamsun ga wanzasa wa kulzana ma zandis na Clafras Kramdon yari ya timailan Qur'ade ma alabaras cross sandiya bayanna sadina da ji nuptunda sayo audu ne roko andiya saya zandina madlan nindi darasa kutaro ngila mashallah usu kishar Clafras Kramdon yari ya timailan
1: lale usu
0: ngila da ji ngone ye Fraskram do nan yari yati mai hadarta fanduwa din da rason ne nan da dalzu cindo ya fantok la shi fraskram do nan yari yati mai Allah awla finland ya kla yari yati mai fraskam shi ma da kirnu in ma kla do ishi man biya
1: takin karama gule
0: gule yon yi na sha min awla finland ya ji kan yara men jisini man bejiwa kirntu da sura hamia saye wani sura land rasa gozen na
1: ka falle zu kon zu gure yin
0: ba ka falle mon zu burde tin ba ayin ganda zu shan man
1: yo sai ani kam gula kutur la wazi kan utur shi ma kala gobna kan fulma su kan fulle ka usma zira jin ba sai ne kan gola don su tira shi ma dai
0: awa kuma ni kuma wujir ma din wurin yin wujir dikin no nyir mun jin bana
1: a run karugun kin yayi tak su run ya sai jin ba kuma kas ka bolla ko ne kuma sun bin bana
0: san bin ba
1: yauwa kala ka da kas ka
0: bolla ya kas ka bolla san bin yayi kije san bin ba
1: san bin ba kije san bin ba kuma sun ba sai kan gari ma ni miya da
0: shi kudin gala ni rumi ran nan ai so ai aubin ai a yana so daji banu wurin nikin gullan ba shawari yayi biya kam da ya dubi mun ba
1: shawari ki me mushi mai yan koron ko ni
0: ya bintu ai darasar waljin kalashi yana da shi ma da wani kiska falle mu zubur da jin ba wani ya falma tai
1: kam mu an gana nan ganjin bangnum nan ne dole a wala kan mani min bu yau mu wanda kan falare wujin resuri ma kute suri ba dole kan mani min bu wannan ganji bangun utile inda akin gullun ba ran da ba ku je mu wajen kan malamin ku tu mu wajen kan malamin ko samu kan malamin mu wanda kan falle ko ni ci ja kan falle ce jin ma na ar ma kas ka falle bari da jin ba no
0: a shi kirma ya bintu kilan yare shi ma da awala suro kan ganda ya lawla yo taksina ma biya
1: nan ganya taksina nan falle taksina nan buri ya kala rasu na ai war nan ji ya kamar ga mi ba ka suro kan ma
0: uyero da bi ayin yayi kamar wallon ma banatin
1: banatin ndu ya mana ka mi ganji rogoni ma nyen borna bay ni butro wallan bay ko sa min kam nyura rai tamam kada
0: sandibi lawar kam fatu ke ba gulmi ko sa nya bularusi
1: bularusi ke kam min ma kai no fa ndene na kam la lewa ma ma fondin ba ni bar wallan ma kai no amna furu danya gonai amma da u bindu yero la kam yori ya ya wa gonja lamar ni kici ma na ma am sai gudana kam suwa ta waja ka usur kadina yo kas ka furtin din jila ne a wajen ka usai cirna ba amma kas ka furtin da folle ka usun ne shi har ta da butuna yo amma kas ka furtin din jila ne a wajen ka usai cirna ba
0: ne kuma karin gaje kuma kam la rumin kam fatasran ya tu klan ya din suma na awla ta duma be
1: kurram we yar wala hal ku ta be nan ba yalla be kam ngutu ba yan be
0: be so kuna da kuma din
1: ka dan be da kam wa dan be
0: ya falmata ni shi kuma yarim shi ma ta surakin ganda ko a bale ya tin awla yi kalamo isin yarim shi ma ta jutu
1: kam runzuru ai gimi ya rula churu ko na surakin ganda ni kam fata sa kam la saranya ya wuce ta yarim shi ma chutu ko we te kala tra sura zon gojin ma ya shi kin ji kuma ya karam zana kam la tin ba gulmi ai dole kam la tin ai ya tin gulmi kam la tin yambo runju ko ma ri kana cecin
0: gila ya falmata
1: na rawul dana na kam runzuru poloro gai kam ga wanda tultuma ba ma tin kara wasulin ruwanum damin ma da gai ni butu ni burrata won kalwa ga mai suma bullan na lomi
0: shi ai bar suma kalwa ga mai da
1: ma na dira ni kam ba fatan ba ai rafatan ba ma kam na nya jajajin kam na nya tuljin kam na ci dam gojin kam wa darbiya ka kalwa kin da ga mai cin ni miro wallan na am da gare kin da le ja suma mu bulduma lomi
0: biya kam wata kam fata ba ai diman man ainum so kalkalo wal jimba
1: ainam sanyin gawon ay makakal jimba fotora amara le jimba kamew ganjiro goni ma nyiburna ba ama ayo tila ya da kin gulima ba nyiburna ma da ya jiri dina sharang kwatara nya fol
0: ngila ya bintu masha Allah ngila zoro so kasado krantuma nde so kangese nde ya gozir wallo ma fraskam don en nyariya tiwe krantu na karawnda rasonya la gidila to nigeria lan krantuma nde so tumangana nande tamtam fraskam shima dia konwe na karaw tamtam nde so kawdo fraskam shima da sana kin indimi rugo e koyino lanye flende ganga kurai ada karmi ishan

0: masha Allah har mikrantu inda yata mangana nan da tamtam don ya fulai mam sharifi ada gunwaro namtunda ya sai yau sanadar da jirmi ro kwanyen sallan ku kusotai martawai shawarin za su a hazain ya binci da jirmin mu shi faraskan yare ya ci mai da futuro bana sidin na sha kinin gande kuwa baliya ila
1: ai ma nan yare da kasannin fular goma naftini da fa ne mafanda ma amma gwani mira wala na ma lawlem kama jimna makanta na gayin
0: faraskan yare ya ci mai da futuro bana sidin jiri a wajili a ta da wala jirin yare so titini so kure kure tidin walja ro kinin gande
1: dai an ya shi mojin lam ne hafta ya kujila dai wanda talam ne hafti ne dai karu ne yanje su nyam ba mana zura karu ne yanje su nyam ba talam ne kaka ne ya ne kulle ba an da ko da faida ce
0: to zan maru mai sendi tilim kin mai da roko kin ga tayin ba sai amza kura ndu so ba follow follow waja suwa suluna
1: yo sai rabburon nafsa tarbiya ba sai ra tarbiya sadin ba nyar jiri shi mar daraja sai ra faida jin nyar shi ma zautin ba
0: nye kuro min ainan karkar ma da kuren na kaka ndi so da suros manan zailand nyar su falland ya sakin ai suka kirma da amde kura da nyari falland ya sakin ba da sorosan manaila
1: kura kirma ya nan dole da kirma ya soro dimin na wallar ma a wala mana a da kure kure sai mana bula da yabin rubutai yadda ka an zai sadin ba borom gon me ka an ma baran ba da yaran ram kam kap kum ba mare da ni ka an baran da zuro kam kap tum la kap ton mu wuce wona ma bala le gulimin amma baran na wuce gulli ra wallar ma ka an zai le jin ba ni ka an taren da ni nan ma sai awon mi
0: yo Allah su kin sai kirma amkuradi tamtam done citiblimi kirma yidro a wofallan da nyare dile a tayi kulodi tamtam za go zain ba
1: yo isan ma tikta furta kaka sai na nafsayin ba warta tamkura isa tikta na nafsayin ba ayo ai dim sai tarbiya gode yan yi kure mare amci da jama ba form ta form nan ba furta kam nan kura furta kaka men titimi mlanyira zaudin nyari mlanyira gode da wofallan ya gon min wer nan don yiran naftaro nyari dubul min tayro gai dane na ma nyari dubul ma mana bula da yawe
0: daraja jima shawur jili ha in kula wanda tilam da kan yaran ne da fasin yi
1: wanda jili kama mangarno yi lawe kanur yande tilam gargaja kurenin shino shir mana no yiro zaman zaman so da zaman mai mana wanda tilam kama duna ru gono yi wanda tarbiya zaman ne kurma gono tarbiya kurer gayo are da rasa wurin raya
0: ya fi lamata dardajiyar mu a musa su ka furaskam shi ma da kirnimin
1: kullum kirnin hau kala guza fayin lagorin lagorin ba zan jirgin
0: kwasfas yi furaskam shi ma da kirnimin lan a shawarar hamin na sha citiblim da kirma yi
1: da huya yi bayan wuran gai na ma tamtamin bere su kan na garin cirko zan mazo hamzan lakwar kirkuma karakon
0: ngila masha Allah harami kirtu ne kan gise nan da gwazir wallon ma furaskam don yin yariya cin ya kirnimin na karawun da rasuwan ya lagudi da Nigeria ilan kuntuma da so da ji kawo furaskam shi ma da hasan yanno iflain dai ai so mulo mai ada karni isha furaskam shi ma da dardajirin mu goye kunyan